Vakuzhandzeka bzi xiyile majule ya mixu a yimisor provincial Maputo Mikhail Hafaustino Sidomu. Muzhangeli wa tiko Daniel Chapo wa vubijelwe ya dorobeni bya Maputo a hlayile swa ku tiko byi karhi byi julatela tindlela ta ku khwavela van'wamabindzu va tikonkulu Europa ku va va ta ta landza mabindzu yavo lomu tikweni ndleleni ya ku va va kota ku yaka a tinkomponi leti ti nga ka kota ku va ti ndzuluta mabindzu lawa ma kumiwaka lomu tikweni ndleleni ya ku va ma kota ku va ma tirhisiwa nambe ku va ma xavisiwa. Daniel Chapo a hlaya leswaku hi maendlelo lawo swi ta koteka ku va tiko byi kuma ku hluvuka ku xiyenge xa ta chuma nakone byi kota ku va byi kuma hluvuku ku xiyenge xa ta mabindzu lawa ma nga kone lomu tikweni. Muzhangeli wa tiko Mfalikazi ya kanela ku pfulenika ntshumbano wa vubidzi wa ta majapu chiwaka Global Gateway Mozambique União Europeia. Mfumo wa tiko wu tiyisa leswaku vana va tiko lava va kumiwekeni timpfilumpfilu ta xenofobiya halahaya tikweni bya Afrika do Sul ntalo wavo i lavantshwa lava va kumekaka tikweni lebyiya na va nghena mapasi na ntalo wavo va tihanyelaka hi ku va va tilandzela mintirho ha byavo. Lowu i wun'we ku mihandzu ya nhlengeletano wa mfumo lowu wu veke kone wa vubidzi lweyi edorobeni bya Maputo lana madzungu lama ha hlayaka leswaku a ku na vadyondzi lava va landzaka tidyondzo halaha ya tikweni bya Afrika do Sul va hlanganiki ni mhaka leyi ya xenofobiya. Munyikeli wa madzungula ya mfumo Hussein Is a hlayi leswaku mfumo wa tiko wa xikuvala nakona wu vindlavindleka swinene hikwalaho ka mintlawa ya ku hambanahambana leyi mi pfuxaka timpfilumpfilu ta xenofobiya halahaya tikweni bya Afrika do Sul. Mhaka yi nga ka yentxa leswaku a timpfilumpfilu ti ya mahlweni ti kula hikwalaho ka ku va mintlawa mi ya ka mahlweni mi voneka. Na alikazi abula ku vakuli va madzungula Hussein Is a yi engeti a hlaya leswaku hi lunkama ku kazi ku juleteliwa tindlela ta ku va ku tlheliseliwa lomu tikweni mintshumbu ya vana va tiko lava va luziki vutomi hikwalaho ka timpfilumpfilu leti ti vangiwaka hi xenofobiya halahaya tikweni bya Afrika do Sul. Conferência Episcopal de Moçambique assola o dawa ka Dom Osório Sitora Afonso na assinjisa lesaku mintamu ya vupolisa ya tiko bya Moçambique me fanela ku va hi xihantla mikhoma lava va hambiki a vugevengu lebyi ku va va kota ku va va khatisiwa. Mhaka leyi yi kombisiwi ku tswalwa bya vufundzisa bya katolika byi zumiliweki ku mintirho yezu ya vukoli bya madzungula lana vabixopo va kereke bya katolika va hlayaka leswaku ku dlawa ka bixopo wa diocese bya Kilimani ku xanisa swinene ni ku va ku hoxela timfanelo ta vumunhu. Vabixopo va yengeta va hlaya leswaku tihanyi leti ti vonekeke a ti xanisi ntsena makholwa ya kereke bya katolika kambe ti xanisa tiko hinkwabyo bya Mozambiki. Ku tswalwa lebyo va bixopo va kereke bya katolika va zhamba hinkwavo vana va tiko bya Mozambiki ku va hi mbutswano va landza ntirho wa vukhongoti lowu kongomaka ku khongotela tiko ku va byi va ni ku zula ni ku va byi huma ka timhaka ta timpfilumpfilu.

0: Moingiseta kulosa ni kwa yozela ka unwana nungoloko tabu jimi ni vufuya emisoro provincial de Maputo lana namuntla hikubuela ka ni mudzalu wa salada ivulavula imakamba ya alfasi shputukesi. Una juli mavatana Tomas Buruma lava kunavela ka vingiseti bzinene. Iko yo zela ka unwana nongonoko tau jimi ni ufuya emisoro provincial de Maputo lana ibuyaka kuva hi ta vulavula hi mubyalo wa salada. A salada leji hi tolovelaka kuva hi byi kuma lomu makaya, mi xavaka lomu mabazara, kambe na wena u nga ka swi kota ku byala kwala kaya, kwala ndyangwini, amasin'wini, kwini na kwini lomu vonaka leswaku ku ni matshamela ku va u nga kuma a mubyalo lowu. A mubyalo wa alfasi kumbexana salada uni lisima likulu kuva u tshama u ni makamba lawa ma nga fresh ku swinene, nakona i makamba lawa siku byin'wana ni byin'wana swi nga ni lisima kuva u da ka swakudya swin'wana ni swin'wana leswi u swi kumaka, hikuva ma buyisa minchumu ya ku hambanahambana ku fana ni kuva ma zulisa mbilu, ma yengetela kuva hi xihatla swakudya leswi u deke swi hatla swi gayeka le ndzeni, hikuva ma ni 95% tamati mapumba leswi vitaniwaka xiputukezi ma calorias na anga swinene kuva ka swakudya swin'wana swin'wana leswi u lulamisaka swone lana kaya swi ni a salada bya alfasi. Hi wani mabyalela ya alfasi kumbexana salada? Ku byala a salada swi na byale swinene, nakona i mubyalo lowu kalaka u nga juli kuva hi ntshima ali mutizi kumbe mudzimi lweyi a wu pfiki swinene ka ku va a landza a mubyalo lowu, hileswaku hi xihatla salada bya kula, nakona byi va byi nava byi va byi helela kumbe byi tlhasela hi masiku ku va u nga tshovela ku va u tidela nkama wini na wini. Handle ka leswo i mubyalo lowu wu kulaka hi xihatla lomu makaya, a nga va kwini lomu navelaka ku va u tibyalela kona u tilulamisela a xikanterona xaku ku va u byala ni ku va u tolovela ku da a mihandzu u da a bindzu bya ntumbuluko. Kambe hi fanele ku va hi tiva leswaku ku byala salada swi ni a tindlela leti faneleka ku va u ti landza ku va u byala a mubyalo lowu. Hi ku zanga u fanele ku va u bekisa a masimu yaku kumbexana kantero yaku hi laha swi fanekelaka hakona, nakona u fanele ku va u va ni u bekisa a mati ku va u ta chelela, kambe tiva kan'we leswaku a mati a ma fanekeli ku va ma va hi ntalo swinene, u fanele ku va u chelela hi laha na swi fanekelaka hakona. A mubyalo wa salada a wu twanani ngopfu ni mumu, ku zandza ku va a dambu a byi bi kambe byi nga bi hi ntshima laya u nga ni a mubyalo wa salada, nga leswaku loko u ni ntshuti leswiya swi ni lisima swinene, nakona salada byaku byi nyoxa swinene. Hi byone a dambu swinene ku va byi kuma a mixweni nakona a madambyeni. Ku va mubyalo waku wu kuma ku humelela u fanele ku va u byala ka kantero, misava yi fanele ku va yi na byali swinene, nakona yi fuwile swinoniso, mati yi ma kuma hi laha swi fanekelaka kona. Ku chelela a salada fanele ku va u chelela siku ni siku, misava leyi u byaleke ku yone a salada mi fanele ku va mi tshama na mi tsakama kambe na mi nga na a mati kumbexana mati ma nga mbekuki, misava hi yona mi faneleke ku va mi tshama na mi tsakama. Hi hlayile a dambu a salada a byi twani na byone ku byi kuma nkama wini na wini, hi muthetho wa byone byi jula dambu amixweni ni le madambyeni. Ku tshovela ka salada indzeni ka makumi mazazu ya masiku wa tlasa munhu wa makumi ya masiku na ntlhanu 30-45 days wo tshovela a salada byaku. Salada byi fuwi swinene hi leswi vitaniwaka latusina ni latupicrina. A salada byi ku nyika tanihi laha ehleke ya kona a ku ku zulisa mbilu, nakona byi yengetela swinene kumbe byi kahlulisa a digestion a ku gayiwa ka swakudya ndzeni ka mizi waku, hikuva byi ni a grand teor de fibras. Byi fuwi swinene hi leswi swi vitaniwaka a mafibra hi xiputukezi. Handle ka leswo byi ni amati manyingi leswi endlaka ku va mizi wako u tshama na uni mati. Handle ka leswo i bindzu lebyi byi nga ni makaloriya matsongo, bindzu bya le sima swinene ku va byi li kone ndzeni ka swakudya swin'wana ni swin'wana leswi daka swone ngopfu a wusikwini. Ku byala salada swi na byalile, hi hlayile loko u ta va lulamisile kutani ka ntirho yaku. U sekelekisa misava, u lulamisa ka ntirho, u fanela ku va u susa salada amaxungubyeni, u buya na byone u ta ta simeka. U fanela ku va hi litihu kumbexana hi nhonganyana yitsongo u pfula ambovo hi ku yeta, u ni fanela ku va u nga khaluti aka 2 cm. U simeka salada byaku u byi susaka xungubyeni u va u setela. U fanela ku va u tsavukanisa a salada byaku hi 15 cm a xikhele xin'we ni xin'wana kumbexana xungubya byin'we ni byin'wana 15 cm. Hi ku kula ka kone u fanela ku va u tsavukanisa a salada byaku. Byala u tata a ka ntirho yaku, u nga toloveli ku va u tirhisa a swinoniso leswi swi humaka hi le michinini. Swinoniso swi julaka ku va u nyika a salada byaku, tolovela ku va u tirhisa a swinoniso leswi swi yelanaka ni mbangu wa ku hanya kona, vulavula hi meio ambiente. Swinoniso leswi swi bindzuliwaka hikwala ka mabyanyi, swi bindzuliwaka hikwala ka misinya, hikwala ka makamba ya leswi ni leswiya. I swinoniso leswi swi leletiwaka ku va u nga swi tirhisa ku va a salada byaku byi kula hi lana swi fanekelaka kone. Chelela salada mixweni, hlikanini, madambyeni. Leswo hi leswi leletiwaka swona. Lowu nga swi koti u nga nyima anhlikanini ka muchelela mixweni ni le amadambyeni. A ka ntirho a yi fanekele ku va yi tshama na ku ni mati lama vonekaka. Mati ma fanele ku va ma tshama na matraka misili a ka ntirho yaku. Chelela ndzeni ka 20 ya masiku u ta tshovela a salada byaku. Hi tlasa vugan'wini bya nongonoko wethu wa namuntlha, lana hi vulavuliki mubyalo wa salada, mubyalo lowu mani na mani a fanelaka ku va a va na wone kwala ndyangwini ku hambela xikantarana xaku. Nakona salada i swakudya leswi fanelaka ku va swi nga choti ka xilalelo, xifihlulu kumbexana matabixu yaku ya siku byin'wana ni byin'wana. Julie Mavota, Tomas Bruma va le kudeku yengeta.
1: Taburimi ni vufoyi.
2: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelelisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayakitiko.

Hakunene ahi byaleni mpela ahi byaleni mun'wana na mun'wana a ta dya leswi a swi byaleke a ta tshovela leswi a swi byaleke seke ahi byaleni hi ta kota ku tshovela swo nambi loko u khindlimuka ka nkarhi lowu u ya ntirhweni mpela u ta va u byala hikuva loko ku fika vugamu bya hweti u ta va na u tshovela hakunene leswo swi ta tsakisa ngopfu swinene hi la ku londzovota nkarhi lowu ku va hi ku tsundzuxa mayelana ni ta matshamela ya nkama ka siku la nyamuntlha dash ka junyo wa 2026 lana doropa la 30 lona li nga ta hisaka ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na li kumeka ka mpimo wa 31 graus centígrados ku landza Pemba ni 29, Beira na Nampula 28, Maputo na Kilimani 27, Inhambane na Vilankulu 26, Nchainchai 25, ku gamesa madoropa ya Chimoio na Nampula, Chimoio na Lixinga, Mapepa hi 23 graus centígrados, aí com Pepe com titimela mpela. Maputo akumeka ka mpimo wa 27 graus centígrados, mranzo mingsete, tilo la msele na otiwa leswaku ku hi wani matshamela ya nkama ka siku la nyamuntlha. Ya mahlweni bangalatana na wena hi vona ngana hi kongoma ka nkama wa 5 horas na 40 minutos, karhi loyi nga ta wu kombisaka matimu ya siku. Hi rhamba liloka loko wa ku phandari, hi fanele ku phanda mpela, loko u nga phandi u ta dya yini xana gay.

0: Tani leswi hi tshembiseke nkarhi wa ku va hi kuma matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha hi ta dzimuka ku luza vutomi ka Louis de Camões ni ku kombisiwa ka transistor, xitizu xi na byalesaka ku ndzulutiwa ka ndzilo wa gezi wu va mpfumawulo wa radio. Hi 10 Khotavuxika inga Junho wa 1580, ku luza vutomi muthokozeli wa Portugal Luís Vaz de Camões. Siku ni lembe lebyi Luís de Camões a nga belekiwa ha byone a byi tiviwi swinene hikuva ku kalaka ku nga na amapapela lawa ma dlunyatisaka mhaka ya kona, kambe kusukela 1949 ku ya tlhasa 1951 a landze mintizu ya vusocha a Celt lomu a nga ya luza kone a tihlo byin'we. Loko hi 1552 a tlhelele Portugal, a khomiwile a va a ya pfaleliwa bohelweni hikuva a nga lwisana na Gonçalo Borges loyi a faka a li ndota a vuhosini. Ntshaku ka leswo a kongomi a India ku vona ku malembe lawa ma landzeleki a kumeka matikweni ya China na a ya landza kone mintizu ya vusocha hambi ku tizela a vuhosi bya tiko byakwe. Hi 1560 a kumeki a Goa, ku vona hi 1569 a kumeka Musambiki andzeni ka vusiwana byikulu. Lweyi a nga mupfuna a ku va a kota ku tlhelela tikweni byakwe a ve mutswali wa matimu ya Portugal Diogo Couto. Camões a fa a ni nyiku ya ku tsala swithokozelo na hi nkama wa kone a nga tsala swithokozelo, kambe buku byi nga mu nyika a ndhuma yikulu a ve xithokozelo xa vito Os Lusíadas. Hi 10 Khotavuxika inga Junho wa 1948, a dorobeni bya California tikweni bya Estados Unidos de America, ku kombisiwa a transistor bya ku sungula hi tintivi ta fizika William Shockley, Walter Brittain na John Baden. Mhaka leyo a yi kombisa ku humelela kukulu emintizweni ya vupaluxi bya mimpfumawulo ya radio, hikuva kutani a swi koteka ku va ku siviwa a xitizu lexi a xi tirhisiwa a ku tlakuxeni ka mimpfumawulo ya radio na xinivito bya triodo swa nga hi leswi a faka xi nga tizi hi ndlela yinene. Hambileswo transistor na byone a fa byi nga hetisekanga hikuva loko ku ndzuluka ematshamelo ya nkama a byi nga koti ku tiza hi ndlela yinene. Mhaka leyo a yi humelela swinene ku swi chinana leswi a swi seketela lava va kalaka va nga yingeli ha hombe. Hi ku tumbuluxiwa ka transistor ku pumbiwe a mpimo wa michini minyingi leyi a faka mini a switizu a swi vitaniwa valvula de vaco, inga switizu swa ku ndzuluta a ndzilo wa gezi wu va mpfumawulo, kambe na switiza ka xibya xangi hi xigadzatana. Kumi nkama leyi hi nga ku yone a transistor kutani byi hambiwa hi ndlela ya ku va byi ni switizu swin'wana andzeni ka byone, kambe na ku nga hoxeliwi a mpimo wa byone. Swi khoma moya ni michini ya ku sungula ku tirhisa a transistor swi hambiwe hi 1955 ku vona hi 1956 ku qokoleliwa vatumbuluxi va transistor hi xihiwa xa vito Nobel da Física. Kama timu ya siku, namuntlha hi dzimuke ku luza vutomi ka Luís Vaz de Camões ni ku kombisiwa ka transistor bya ku sungula misaveni, mhaka yi nga humelela a California hi 10 Khotavuxika wa 1948. Nongonoko lowu wu lulamisiwini wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: ikumile matimu ya siku ita ya mahlweni pangalatana na wenana ikongoma kankama wa 6 horas lana higata kumaka Jornal da Manhã interesano na antena nacional kuwa hitiwa lesho umelela kati kweni ni matiku mangwani ya misava emiso provincial do Maputo pangalatana na wenaka michulou e 102.3 KFM ni 1008 ka onda media kindi mukampela uti lulamsela ntsongwana lweyi a yaka xikolweni leswaku a nga xweli a ku xwela hi swinene a swi tsakisi a swi ku nyikelisima hi xileswo dyondzisa ntsongwana na yenawu leswaku a nga xweli exikolweni leswaku loko a kula mundzuku a ta kota ku hlonipha a nkama loko a ya ntirhweni loko a ni swo karhi swa ku swi endla swi navelaka leswaku a fika nhaka hale nkama.
1: Ish, karitao la mina li fambi ni mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
2: Imaga munu wana washini mani?
1: Wenu, karitao la mina la shibedle la li fambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
2: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infirmeir ataku. Ai mvutis.
1: Infermera la nini makala. Ni lahlekeli u hikari town la swibedlela kama ingata leliwa hi mati.
3: Makweru leyo hi maka. Yani swibedlela u fika va tlhamshela. Vata ku pfulela kari town lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
1: Kasi.
3: Ino. Vama mani hinkwawo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa swibedlela kwa va lahlekeli hi makari town. Loko vani vana lava tsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
1: Lana na hamba ti konta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu nda swikuma kwini?
3: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swikumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swikota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghani va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
1: U nga chavi ni ta va byela.
4: Ya. Yeah. E noi outra vez.

0: 8:09, a Ilicare Teresana na Antena Nacional. Lá na Ikumike, Jornal da Manhã. E tchala, Rivana Uená, Camitirem. Sou provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, Mbranzo Mingset. Lá na Rinavela Kalesuaku, Yamachuene, Nimiterulei. Kuwa Ikupangalata, Kasiku Lanyamuncha. Kuina Kuihi, Lomu Ukumeka Kakona. Na inavela leswaku mitirho leyi ta va yi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Nyamuntlha wa vunharhu siku la 10 ka junyo hi ta ya mahlweni ni mitirho leyi, naswoswi a nga va nkarhi wa ku va hi ku kombisa ta vuxavisi ni vupaluxi.
1: Njani n'wana wa wena Maseve?
2: Ha, hi lwe. Se intombi wa tlanga nje.
1: Wa tlanga ka salina swimushanisa.
2: He! Ali wontungu wo loya wa kole ra la ku baliwa Maseve. He! Mavadilawa amalunganga mani. Hinkama utsongo vanga untla munhu.
1: Xikulu ka hinkwaso ikuva hi ti vonela hi ti vhikela ka wona.
2: Maka ikolano. Ikusa nambi shaku ama kume kwini anzi shi tivi.
1: A kolera. Livangiwa shi tsongwa tsongwani. Shukumeka kuka mati kumbi kasha kuja. Shika laku shinga basisi wanga shinene.
2: He. Na shukuma. Na kona ati ntambi leti. Mati hipuzaka. Himi kama inyingi. Ahila umanene.
1: Iko lanu ke. Ifanela kubasisa mati hipuzaku iserteza kumbi kulori. Anga muri udlayaka switsongwatsongwani uphakeliwaka hi vataudawo.
2: Ha, na utiva muri lowo Maseve.
1: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu hi fanela ku basisiwa swinene. Kati ndau leti mavabyi maxanisaka swinene, mintirho ya taudawu yi tlhavela nyezani, akuva vanhu va vhikeliwa ka kolera.

0: bola no mbelo wa vaklash mati loyi a khaluteke exikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Xavisa mabindu yako hiku tirhisana na Radio Musambiki, emissor provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-888. Ungatitshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
6: Emissor Provincial de Maputo.
7: Segweti wa mina hayi mina lweyi u ni vonaku lano lavetela ku hlamba mandla kambe se iwa yini kambe maseve hikuse hi lewa ya mati
8: a swi le ka mati maseve mhaka yi le ka sipho hikusani na yona ni nga ta ku yini ni lavaka ku
7: dya u nga za u fa hi ndlala hikukala u nga hlambanga hi sipho
8: maseve loko u nga hlambi hi sipho switsongwatsongwana a swi fi mandleni se nkama lowu ya wu lavaka ku dya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi
7: se swi tihi kuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wena ma basile
8: hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
7: ha se swi vula swa ku u ti dlaya hoxe
8: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
7: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
8: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi maha leswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
9: Oito horas e 29 minutos. Iramba, chakaze.

Chocholoza kunene inkarhi wa ku chocholoza chocholoza mpfana inkarhi wa ku tirha ya mahlweni hi pangalatana na wena ndzhaka ku va hi kumile vunanga bya Demas murendzi wa mingiseti naswoswi hi nga ta kumaka ta matshamela ya nkama. Hi ku tsundzuxa mayelana ni ta matshamela yinkama na yi vula leswaku nyamuntlha doroba la 30 hi lona li nga ta hisaka ku tlula hinkwawo madoroba ya tiko na li kumeka ka mpimo wa 31 graus centigrados ku landza Pemba ni 29, Beira na Nampula 28, Maputo na Kilimani 27, Inhambane na Vilankulu 26, Njainjai 25, Chimoio na Lixinga Vatitimela hi 23 graus centígrados. Mailana ni tamatsamela yankama mbranzo mingset. Ileswi hinga ku tlamushela ka sona ka siku la nyamuntla. Na inavela leswaku uya mahlweni hi ku pangalatana na hina ku nga likhale na kona atava nkarhi wa ku va hi ku fikisela tamachinchela ya timale.

8 horas na 41 minutos, nos acabamos com ele, Tamachinchela e Atimale. E lá com o Bolana Wenam, Branzo Mingseti, Mailana, isso, ele, se engaçou em Jaca, Cuba Ripumba, Cuba Vatsonguana, Vatira, Navanguese, Fiqueliwa em Tanga. Ativa le swa ku skarato swa siku lin'wana na lin'wana swa hlupha kambe hi swihi leswi hina swa nga varhangeli va vatsongwana swa nga vatswele hi nga swi endlaka ku va hi vhikela leswaku ntsongwana a tirha na le mutsongo u nga swi kota ku hlengela ka mabulu lawa mirendzo wa mingiseti hi ndlela ya 82-3105751-84-3212-287 hi swihi leswi hi nga endlaka swona ku va hi vhikela leswaku ntsongwana a tirha na u nge se fika a nkarhi hi ku rindzelile murhandzi wa mingiseti ku vo siya mavonelo ya wena hi ndlela leyo hi ta va hi pfunana hi vhikela a timfanelo ta vatsongwana va hina hi hlawulile nhlokomhaka leyi kolaka ku va hi le ndzeni ka quinzena da criança lana ku ehleketiwaka timhaka tinyingi ku xuxiwa ka timhaka tinyingi ti yelanaka ni vutomi la vatsongwana ni ku hoxela timfanelo ta vona 82-3105751-84-3212-287 hi swihi leswi hi nga swi endlaka ku va hi vhikela ku va vatsongwana va tirha na va nge se fikeliwa hi ntanga Dihla leswaku va tirha na vali vatsongo 82-31-0575-1-84-32-12-287

0: byishile urangile bya matshamela manene ni nhluvuko wa miganga inga ambient development territorial hi ximisa xifundza nkulu Maputsu byi tamele entirho wa ku veka eswikombiso ka tindhawu ti tovelaka eku fambafamba etingwenya ka Macomba ya muganga lowu wa tiko. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku lava eku pumba etimhaka ta ku khomiwa ka vanhu hi tingwenya ngopfungopfu ka Macomba, Maqhivi ni Madanyi. Hi tlhelo n'wana ku karhi ku landzeriwa a ku dyondzisiwa exitshungu xa miganga leyo hi leti ti yelanaka ni ku hlongola eswiharhi leswo hakanyingi swi dumelaka evanhu. Tanihi ku vula ka murhangeri wa xiyenge xa ta ambient development territorial hi ximi xa xifundzankulu Mapundzu Mariamu José, makungu mani nkongometo wa ku hi kutsongo ku vumbiwa emintlawa hi ximi xa swifundza yi nga ta vonelelaka etimhaka leti ta mpfilumpfilu yi vangiwaka hi swiharhi swa nhova. Mintirho ya vudyahi hi ximi xa xifundzankulu Maputsu namuntlha yi amukela eliendzo la murhangeli nkazi wa ta nyezani ya mavabyi ya ku hambanahambana a ta vone kusuhi malandzela ya ku tlhavela ya ku nyikela enyezani ka xifundzankulu lexi. Ku fambeni ka lendzo leri xirho lexi xa Organization Mundial de Saúde xi lumbaka enhlangano wa Alliance Global para Vacinas a ta endzela eswibedhlela swa ku hambanahambana swa ka Matola Dos, Marakwene ni Armazela la ku hlayisa mirhi li kumekaka a Zimpeto. Murhangeri wa xifundzankulu Maputsu Manuel Thole namuntlha a endla eliendlo la ku la ntirho la siku lin'we exifundzeni xa ka Matsolo lomu a nga ta kumekaka emigangeni ya Intaka Matola A na kona lomu a nga ta khangulaka exikolo sekundara xa Nyambi ku nyikela emakartera aswikolweni swa Muhalazi 1-2 na exikolo basika xa Kantaka laha ndzhaku a va hlengeletana ni vurhangeli bya xifundzankulu Maputsu ka swiyenge swo hambanahambana. Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma ku khoma evanhu vambirhi va hitliwaka aku va dlaye en'wana wun'we wa tiko ra Mozambique ndzeni ka madzolonga ya xenofobia ma takana ma voneka etikweni leriya tanihi ku rungulaka na kulori Eduardo Figueirão na a sukela etikweni ra Afrika-Dzonga.
1: Maviti ya lava khomiweke a ma zanga ma paluxiwa ku tiveka ntsena leswaku mun'we a ni 15 na 4 kasi un'wana a ni 20 na 5 havambirhi va rhuxiwa nandzu ku va va tlhavile Thomas Xungwane loyi a gameke ku va a luze vutomi. Mundzuku lexaka nakona havambirhi va fanele ku va va yingeriwa hi mintirho ya vuthethisi ya Mossel Bay. Maphorisa ya Cabo Occidental nakona ma ha rungula ku va ma le karhi ma landzelela ntila lowu taka komba lava dlayeke un'wana n'wana wa tiko ra Mozambique Danilo Mungwambe eka mpfilimpfili ya kona yoleyo. Maphorisa ma ha tivisani leswaku masiku ndzhaku ma khomele munhu un'wana wa 30 loyi a rhwexiwaka nandzu wa ku va a ta va a hlohlotelele ku hinkwaswo leswi humeleleke ka muganga wa Mossel Bay lomu ku feke 5 wa vana va Mozambique na 4. Van'wana hi lava tlheleleke makaya ka vona i mulumuzana Lawrence Chauke lweyi ku hundzeni kakwe hi lomu Johannesburg a hlamuseleke a nkitsinkitsi a hi hanyeke.
0: Vurhangeri bya matshamelo manene ni nhluvuko wa miganga kumbe ku la leswaku namuntlha ku letiwa emutini wa ku wa Ugamu mufi khale mutsala wa mahungu José Sixpence a tsimitela la Texlo hi nkarhi wa 11 ndzhaku ku ta va ni ku vulelisana kakwe swoswi a Centre Cultural la Universidade Eduardo Mondlane a dropeni la Maputi ku twisa leswaku José Sixpence a li muvoneleli kun'we musiveli wa holobye wa sungula wa tiko eka xiyenge xa vuhasi bya mahungu. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: tiweke kufanani ya xitsinani kumbe ximungwa mungwani na minyezani ya kuvhikela ukhwanyana ka swiro ndere ni tinwana ta lisima mungani
1: tinyezani ta kona ti mahini kutala
0: phena mbi wena leswi unga tika leswi unga hi xiswona leswi kuni tinyezani u fanele ku veni u tlhaviwa loko unga hi wena kumbe nwana miya kuma tinyezani leti hi mitangheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
1: nada weno phena mbi mina swa ku karita unli kwini ani swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezani
0: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko unga li kumi karitawu akuna mhaka yani xibedhlela u ya vatlhamuxela va ta ku nyikala lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona
2: Bona nombelo avo clash matsi loya kalteke shikareka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
3: ni mongwe ka vakuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntlanu wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
2: kasi yena endla yini
3: sati wa mbwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe a yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
3: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xin'wana xa lusima swinene unga mpfuxisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 086-26-8-81. U nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milizense Center na anti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Kama ingani pfuna xa
4: ah mabalo mungano phela vangani va tirhela xoxo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
3: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi ben
4: mile xibedlela swinga maxo vabya phe
3: hiile kambe ava khomanga mavabyi
4: swinga maheka swililana ka majela.
3: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
4: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
3: Leswi ni swakudya muni swo leswi?
4: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku linwanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsawutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku, loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
3: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
4: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: 9 horas na 35 minutos. O Azimbo, lokua com kitchikitchi. Engarrewa kuva hi kuma mahungu hi intelelo hi hlomela matlhelo ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Hi xileswo hi yamukela Fernando Sidum. Fernando Sidum, oxe.
1: Byi xile juvita ngopfu byi xile mungiselo rhandzekaka wa Radio Mozambique misoro provincial Maputo kunene lowu i nkarhi wo ka hi bangula hi miganga ya ku hambanahambana. Ku fikisa mahungu ka mixo wa namuntlha. Mixo wa namuntlha lana murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tulea a sungulaka eliendzo la ntirho hi xiyimo xa dropa la ka Matsolo lana a yaka ya vone kusuhi malandzela ya makungu melanaka ni matirhela ya mfumo ka xiyenge xa lembe la nyan'waka la 2026 nakona a ta vulavula leti tilenaka ni ku mukombiso mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonjesi hi loyi a ta tiyaka exitshungu a ku va xili ni mbulu wa ku fuya eswidluwana emathangeni swi nga ndlela ya ku pumba mali ya ku xava emicovelo kun'we swa ku fana ni swa ta matini na ku ni ta vulavula hi ntshimantshima hi leti tilenaka ni ku tolo ku tlangeliwile hi xiyimo xa matiko ya misava siku la ku hlayisa emikhwepha ya ku hambanahambana hikuva yi vekisiwa kahle leswi vongo i Dia Dua Archivo xileswo mukombiso wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Xibonjesi na yena a tsatsiya etintlhari tirhelaka ka xiyenge lexi enkomitini wa ku va titiva eku hlayisa emikhwepha leyo swi nga ndlela ya ku va loko mundzuku ku lava makhwepha a maphepha yo karhi ma hantla ma kumiwa tin'we juvita ngopfu hi nga na tona ka mixo wa namuntlha
0: hi nkomu swinene a hi sunguli mpela hi fikisela mwingiseti wa hina hikuva a ni torha ni ku tiva leswi kasi hi swihi leswi humelelaka xifundzankulu Maputo handle ka leswo loko u ta va u sukile kaya u ta fika laha maxalave wani hikuva hina leswi hi nga nghena ni mpundzu ngopfu swinene
1: a hi swi tivaina
0: ka hampfumile mpela se a hi swi tivi swa ku ma cincile hi tama hi byela muyingiseti swa ku ku a ma tshamelanga ma le ka mpimo wa 27 graus namuntlha i njhe wa twala 27 ku se handle
1: a 27 graus lwa vuliwaka lweyi swi nga ku loko a dlambulo tlhavanyana kutsongo kambe door hi le ka wuxika wa vona ku ni mixo na se ri sungula a ku tlhavanyana dlambu a hunguva hi leyi se yi nga kona yi tlhela yi sirhela dlambu se swi hlayisa swa ku heyi swa sindzisa ku lowu suka kaya hambi ka nkarhi wolo hi nga le ka na 4 hours and 38 minutes swa sindzisa ku va u suka na wu ni Jesunyana hikusa a wuxika leri a nkama wu cince ka wona a wu vusi so swi chuketa
0: non vale pena
1: mesmo
0: isungula hi wani mahungu
1: a ni kotlwile xivito phela nyamutlha ku ni ntlawa wa Radio Mozambique wu banguliwa ka n'wamba leswi ya u ya ka n'wamba namuntlha leswi xileswo hi ta a maxelo lawu ma hlayaka lawa hi ta lawu tiva kusa ngopfungopfu le ka miganga leyi ka n'wamba leyi a xirhami xa bandla nakonawo xa bana xileswo hi ta zama ku kuma vana kulori David Ntimani Roberto Mundlovu Alberto Paulo Julio Mavota Enya Bila hi lava tlhavaka liendzo va kunguma ka n'wamba namuntlha xilapswo hi ta va tswiyota a ku va va hi byela swo karhi va hi byela emaxela ni mafikela vona eseni ya ka n'wamba kambe juvita hi ta rhanga wola ma vulavulaka hi leti tilanaka ni ku mukombiso mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya exitshungu a ku va xitiva eku hlayisa hi stelo lweyo kuva xitiva eku hlayisa hi laswi veke kona eswidlwani emathangeni hikusa leswo tani ku vula ka yena swa siza ngopfu swinene ka nkarhi lowu a tiko ni tlhanganaka ni ku pfumaleka ka timali u nga tshuka cuka u cuka se ni cuka se ku swoka u na nchumu kambe loko u ni xidlwani u fuya ka thangeni wa swi kota kona wa xitsavula ku ta hamba mucovela xo
0: se ku ta xavisa mani hi ku loko a tihuku ho fuya kaya tihomu ho fuya kaya swidliwani hi ta fuya
1: kayava
0: hi rhumiku va hi byalabyala
1: a hi byaleni
0: a hi byaleni makanteru laya na masalada makhofu tinyala ximati se lava xavisaka va ta xaveliwa hi mani
1: a va fuyi na vonaoai na vonao va tshama kaya
2: Primeiro, o aquecimento global também atinge o mar e atinge o Oceano Índico, em que da parte costeira e comunidade hotelar. E quando volta ao fim da fauna, é muito importante para a vida do homem. O Estado moçambicano, sobretudo a nossa província, nós queremos que a nossa população, a nossa criança come peixe. Vamos incentivar a nossa população, massificar aquilo que é a produção de peixe em cativeiro, como fizeram com a produção de frango. É possível, com essas mudanças climáticas, nós continuamos a consumir o peixe já feito em cativeiro.

0: Marito ilaveko wa kuva kunene kufuwa eswidlwani hi mathangini u vona ku a mathangini phela hlayaka ni swi tivi mathangi lawa a hi mathanga ya ku vambiwa a mathangi hambi va laka hambi tamburi a xingumungumu lexa byenjidexi lexiya wa chela mhungu veka swidlwatana swi ta kula hambi hi mabanyera lawa hi nga na wolakaya la wa chela mati u veka swidlwatana swi ta kula u cela nga ku u va muselanyana swiya u chela mati u chela swidlwatana swi ta kula se va le hi mathangi lava ma vuliwaka jovini
1: hi leswi hi faneleke ku endla swona
0: va le ene swi kula ngopfu swinene
1: va le pura hi susa mapave mapaseyo hinkwaswo leswiya
0: byala makhofu
1: byala makhofu ya
0: byala malfasi byala tinyalo byala swimati epela hi pfala zimbeti
1: a zimbeti ku ta pfaliwa a switolo na swona swi ta pfala
0: devuta wa xava sipho ntsena kumbe mafurha kumbe forchfor kumbe xisingwana a tivi
1: ni timpahla ndzi ungali khale va ta hi rhuma va ta hi byela swa ku byalanini leswiya swa kona va ni ncini leswaku hamba mpahla
0: a thonji se va hi dyondzisa amanehe ya ku endla a nguvunguvu se u ya ka marhungana
1: amchumu ya cinca
0: yi bom
1: isona
0: kunene a hi twa Stella Manyiso loko a vulavula hi leti titelanaka ni ku fuya eswidlwani kasi tolo ku tlangeliwe esiku lama arkivu xiximu xa matiko ya misava xilaswo yihe mukomiso mfumo wa xifundzankulu mapotzeriki xibonji ya zilo ya kombelaka a tatiyaka etintlhari ta xingeleti a ku va ti tiva u hlayisa kahle maphepha marikivu maphepha ya ku hambanahambana ya ku va loko ma laviwa malembe ma taka makuma mahantla ma kumiwa a nga va marejistra ya vatsongwana swo swi tiva swa ku heyi vanyingi vatsongwana va rhurhaka ka miganga yin'wana va ya ka yin'wana xileswo loko laviwa ku ni va ya swikolweni kumbe va lava kuma emapasi swi karhataka ngopfu swinene swa sindzisa ka nyinga ku va mhaku wo karhi a sindziseka a ku va a endza a ya lomu a nga tsarisa kona a yintsongwana
1: handle ka leswo ni tindhambi leti ti hlaseleke
0: hi wena
1: vanyingi va luze mapasi va luze swinyingi mapasi

0: ku hambanahambana.
1: Ya ku hambanahambana swi yerisima ngopfu
0: se loko
1: swinene.
0: Ku ni ku lulamisiwa mhaka leyi ya maharikivu mpela swi ta na byalisa ku va va hantla va tlhela va kuma mapasi lawa ma nga va luza ma nga famba ni mali.
1: Hikusa leswi lavekaka swoswe Juvita i ku amaphepha lawa ma vekiwa ka leswi va ngo ma swa informatiko swa ximanguva lawa leswi sindzaka swa ku hambiloko va beyira u le ana mahaxa u le aka Bodergado loko u ya ka hofisi lelo wo fika ku mina hi mina ximanyamanyani ni lava emkhwepho wo karhi ni nga titsarisi lembe lo karhi se loyi a swi kotaka a deketela laye swi huma swi ku na byalisa swi pfumela empfhuka wa ku fambafamba wa xi leswo Eric Xibonyesa hi loyi a tsatsiyaka a ku va a ntirho lowu u landziwa hi vunyamiyami.
2: Murhangeri wa xifundzankulu Maputo a humelerisa lisima la nhlayiselo wa matsalwa a nga maharikivu a ku vekiseni ka matimu ya tiko. I hikwalaho ka swona Manuel Tuli a humelerisaka nilaveko ku va ku tirhisiwa tindlela hinkwato a ku hlayiseni ka matsalwa lawa ku va ku siveriwa ku amalahleka kun'we ni ku onheteliwa swa nga ndlela ku va ku vekisiwa a xiyimo ni matshamela ya tiko. Murhangeri wa xifundzankulu Maputo a vulavula wa

0: hinkwahla ka wheti yo lenga ka yona na mini nkongometi ka vakuta hi matiko iku hinkwaswo na nkongoma Eduardo Figueiredo.
1: Jumino, ei, mangulawa. Lisa kambeke a hi rindzeleni
2: n'wana juvito a marumeleke a hi mavulavula hi ku duvuliwa ka vanhu swinene ni n'wi tshema swa ku hi ma 3 hours Afrika-Dzonga
1: a nga ma se wa hisina 53 minutes swinene loko yo tlulisa nkama
2: juvito hi khensile mu swi kote ku hi amukela hi ta tlhela hi vuya mundzuku hi nkarhi wolo
1: inkomo swinene Fernando Sidumu ha khensa loko hi ta va hi swi kotile ka nkarhi lowu wa mixu hi fikisela a mahungu lawo ka muyingiseti wa hina kambe ha tshemba leswaku ku ni swiyenge swin'wana swa mahungu swa siku lin'wana na lin'wana se muyingiseti a ta rindzela minkarhi leyo na yonawo leswaku a yingisa mahungu man'wana mayelana ni leswi humelelaka xifundzankulu Maputo tikweni ni matiko ya vambe hikuva hi karhi nkarhi wihi na wihi hi hlela mahungu ku va hi fikisela muyingiseti wa hina na hina xiyenge lexi hi sunguleke hi nkarhi wa 5 hours xi fikele vugan'wini na yini ku tshemba leswaku muyingiseti wa hina u ta ya mahlweni u pangalatana ni mitirho ya radio Mozambique emisoro provincial de Maputo.
2: Bye bye.

0: siku a xifundzha nkulu Maputo.
1: Inhlikani mingiseti lwa rhandzekaka wa Emissor Provincial de Maputo, urangeli bya xiyenge xa tindhawu ya nyangaka tona ni nhluvuko wa miganga xifundzha nkulu Maputo xikarhi xi vonelela tindhawu lomu ku tolovelaka ku fambafamba tingwenya ka Macombe ni Maqhivi ma kumekaka a xifundzhankulu lexi. Maphorisa ya tiko ya Afrika-Dzonga ma khome vanhu vambirhi va hehliwaka ku va va dlayi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambique ndzeni ka madzolonga ma vonekeke ka tiko leliyana emugangeni wa Mossel Bay. Nhlangano wu hanyelaka mintirho ya vutlhaveli bya Nyezani yi tshembisa leswaku yi ta mahlweni ku seketela tiko la Mozambique ka mintirho yelanaka ni ku lwisa mavabyi ya ku tlulelana. Leti tiweka tinhlokomhaka hi nga ta tentelelaka ku fambeni ka nongonoko Inhlikani Maputo wa namuntlha 10 June wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka wu kombisi na Tomas Buruma ka wu kauteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene.

0: Nhlangano wo hanyela ka mintirho ya vutlhaveli bya nyezana ku lwisa mavabyi ya ku hambanahambana yi tshembisa leswaku yi ta yisa mahlweni ku seketela tiko ra Mozambique ka mintirho yi yelanaka ni ku lwisa a mavabyi ya ku tlulelana. Mahungu ma ta na Domingo Ximakalani.
1: Nhlangano wo kala wu nga lombi mfumo wa vito Alliance Global para Vaccination a nga nhlangano wa nyelaka ku seketela matiko hi xiyenge xa tinyezana hi loko hlamuselaka ku va wu ta mahlweni ku seketela tiko bya Mozambique ka ku va ku vhikeleriwa ni ku lwisana ni mavabyi ya ku hambanahambana hikwalaho ka ku nyikela nyezana nambileswi ku pfumaleka ka timali ta ku seketela xiyenge xa ta vudayi. A nhlangano lowu hi lowu hlayaka leswaku ndzeni ka nkongometo lowu hi lani ku takave ku seketeriwa xiyenge xa ta vudayi ka ntlhanu wa malembe lamataka ngopfu lani ku ta ka lwisaniwa ni khume bya mavabyi na mabibyi ndzeni ku woni malaria, sarampo nambi ni mavabyi ya nkohlela. I madzungulo ma tivisiweki hi wa vuzazulwi kwala doropeni bya le ka Matsolo hi direktora ezekutiva wa nhlangano lowu Sania Nishtar ku fambeni ka ku va a kaluta ka xipiritana xa Matola Doish ndzeni ka liendzo a byi ambaka tikweni bya Mozambique.
2: As you know, this is a difficult funding environment all over the world. But
1: Swandla hi
2: despite
1: leswi swi tivaka muzhangeli a ku kuma timali ku va ku seketeriwa xiyenge xa ta vudayi swa nonon'wa ka masiku lawa hi nga ku woni, kambe hi endle hinkwaswo ku va Mozambique a ya mahlweni ku va a kuma a nseketelo ka xiyenge xa ku va a kuma a nyezana. Hi kolaka sweswo hi kongoma ku va hi ta fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana madzedzedze, sarampo nambi ni mavabyi ya nkohlela.
2: That funding for 12 vaccines will continue for the next 5 years.
1: A muzhangeli lweyi a hlaya leswaku a ku va ku ta seketeriwa tiko bya Mozambique ka xiyenge xa ta ku tlhava nyezana hi leswi swi kongomaka ku va ku bekisiwa a vutomi byinene ka vatsongwana.
2: Because the health of children in Mozambique is
1: hikwalaka ku
2: very
1: va a
2: important.
1: vutomi bya ntsongwana hi lebyi hi taka ngopfu ku va hi ya mahlweni ku va hi seketela a tiko bya Mozambique ka ku fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana. A ntirho lowu hi lowu hi wu landzaka hikuva hi xixima mintirho leyi kutani a mfumo wa tiko bya Mozambique wu mi landzaka ku va ku fikeleriwa mavabyi. Nkameni wa kona muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hi lowu a hleke leswaku nseketelo wa nhlangano Alliance Global de Vaccination hi lowu wu humesaka mihandzu minene ka ku va ku bekisiwa vutomi byinene bya vahanyitiko a xifundzankulu lexi nambini tikweni bya Mozambique.
3: A ideia é que se conseguirmos fazer a transição do sistema de vacinação para os
1: Amakungu i ku va hi kota a ku va
3: postcomunitários
1: a nyezana leyi hi tlhasa ka swipiritana leswi swi pfuleki ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu xezu a ku va ku ta na byarisiwa vutomi bya vahanyitiko. Leswo swi nga koteka hikwalaho ka ku va hi tlhasisa amakonjeladori lawa ma taka bekisa a nyezana leyo nakoni a swimbeni swi navelaka i ku va ku ya mahlweni ku va ku tlhavukanyisiwa a tinhlayabye leti ti tirhelaka ka xiyenge xa ta vudayi a ku va ti kota ku landzisa mintirho ya toni hi tindlela tinene leti ti bekisiweke hi xiyimo xa xiyenge lexi. Imazito ya muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tulu loko a kanela ku fambeni ka liendzo lebyi hi wa vuzazulwi byambuiki hi muzhangeli wa nhlangano wa vito Alliance Global para Vaccination Sania Nishtar.
0: Kani mambo Domingo Ximakalani ku va u yitisela mahungu mayelano ni liendzo liendliwaka lomu tikweni hi nhlangano wa ku kala u nga lombi mfumo hanelaka mintirho ya vutlhaveli bya nyezani ku va kulisiwa a mavabyi ya ku hambanahambana. Hi ta tlhela hi ku vitana Domingo Ximakalani ka nongonoko wo loko va vulavula hi leti ti yelanaka ni mintirho leyi landziwaka hi xiyenge xi hanyelaka a ku vonelela a tindhawu leti tolovelaka ku va ku tumbuluka a tingwenya leti ti xanisaka xitshungu lexi minkama hinkwayo xi tikhalaka hikwalaka ku va swiharhi leswi swi rhandzelekela migangeni lomu swi kumekaka kona, kambe swi nga se va tano hi kongoma atikweni la Afrika-Dzonga. Mahungu ma vulavula hi ku khomiwa ka vanhu vambirhi lava hi hluvaka ku va va lai ngwana mungwati kula Mozambique nzene kama dzolonga mavonekeke ya xenofobia amugangeni wa Mossel Bay maungu matana Edward Figurão.
4: Maphorisa ya xifundzankulu xa Cabo Occidental ma rungula ku va ma khomile vanhu vambirhi xungetani ku gevengiwa ka n'wana wa tiko ra Mozambique Tomas Xungwane mhaka leyi vonekeke eka ku lwisana ku vonekeke eka muganga wa Mossel Bay. Mavito ya lava khomiweke a ma zanga va paluxiwa ku tiveka ntsena leswaku mun'we a ni 15 years, kasi un'wana a ni 20 years. Havambirhi va rhwexiwa nandzu ku va va tlhavile Tomas Xungwane loyi a gameke ku va a luza vutomi. Mundzuku lexaka nakona havambirhi va fanele ku va va yingeriwa hi mintirho ya vuthetisi ya Mossel Bay. Maphorisa ya Cabo Occidental nakona ma ha rungula ku va ma le karhi ma landzelela entila lowu taka komba lava dlayeke un'wana n'wana wa tiko ra Mozambique Danilo Mungwambe eka mpfilimpfilo ya kona yoleyo. Maphorisa ma ha tivisani leswaku masiku ndzhaku ma khomele munhu wun'wana wa 40 years loyi a rhwexiwaka nandzu wa ku va a ta va a hlohlotelile ku hinkwaswo leswi humeleleke ka muganga wa Mossel Bay lomu ku feke 5 wa vana va Mozambique na 4. Van'wana hi lava tlheleleke makaya. Un'we ka vona i mulumuzana Lawrence Chauke lweyi ku hundzeni kakwe hi lomu Johannesburg a hlamuseleke a nkitsinkitsi a yi hanyeke.
5: Alaya mina a siyanga nchumu hi ku va teka hinkwaswo vo teka mukhukhu wa me hinkwawo va wu dilisa va teka hinkwaswo ku na lexi ni nga teka hi ku swi ku ni kumena ni nga li kona ni le ntirhweni. Nuna ni ata ni vuya ni kuma swa ku se ni vuya ni nghena mboxikadi hi le phakati ka mboxikadi ya ku se ho dlayiteliwa. Se tsutsumaka hi nghena garaja a garaja ku ta maphoyisa se ma fika ma hi teka hi ya tiholweni. Se hi fika holweni hi tshama kona hi hlayiseka hi gadiwa hi maphoyisa ntao va hi huma hi ku vona swa ku ngeke a hi kumi ntiyiso ya koho ya ku ku endleka yini. Hi zama ku hi ku hi nga ha famba hi lava ku tumbela lomu eka yi nga se fika hi kuma swa a ku ni ku ngwa tumbela nchumu hi tlhela hi tlhela hi vuya funtsi holweni.
4: A loko u ta fika kaya a ku va tlhela vutomi lava tlhela sungulisisa i ntwini u kavangaka swona
5: ku a mfumo wa hina wu hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha hikuva ku na xin'wanyana hi nga ha xi vuyelaka ka tiko leri purayita hi ta dlawa so ku va hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha loko a loko mfumo wa hina wa swi kota ku hi nakekelela hi swoswo swi
4: u na mapimi ya ku tshungu nga ha tlhelela lomu tweni Afrika-Dzonga.
5: A ku tlhelela ka mina sini ku a xiyimo xa ndlala tanihi ku xi nga si cinca kaya mara ku vona leswi swi nga cincaka a ka ya lexi ni nga xi vuyelaka ni za ni tsutsuma ni ta sini ku ni nga na ntirho ku le ka.

la kuya kwihi ni tinhlanga ta hina hikuva amati ya valandi u phuzile u tlhela u nghena endombeni u ba tinhlolo u tsumbula swin'wanyana u tsumbula a wu loyi la hina se u lava ku famba na swi hinkwaswo leswi a solidans do senhor Matias ka buku la ungulani vaka Khosa hi lona li vulavulaka hi marito lawa a ma endlaka a vunanga Roberto Massimiano Xitsondzo a ku wa xukuvala ku ve a nghenile ndhombeni hi n'wi tlhavela tinhlanga ta hina se loko a vona leswaku hala ku fa la ku ya fela mbuweni a swi tirhi leswo na wu tshama la no munhu no mi pimisela na ku na va ku heyi bava na wu tshama la wu ndhawu la hikuva lowu teka swa hina wu famba na swona u ta swi vuyisa na wu nga voni la ka karhatiwa lomu hina 3:30 hi ya mahlweni ni vunanga na swoswi na hi ya hi ya nghena ka letiyelanaka ni machapu ni mintengo.

0: bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. Ku nga titsetsi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-25-800. Ku nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Kunewa kama, ingani pfuna xa?
3: Ah, mabalo mungano. Phela vangani va tirhela xoxo. A ku pfunana loko munwana ani swikarhatu.
2: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezula xona lo chika. A xipezi be.
3: Mile xibedlela. Swinga maxo vabya phela.
2: Hile kambe va khomanga mavabyi.
3: Swinga maheka swililana ka majela.
2: Loka lileso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swingafa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
3: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi, ni swakudya muni swo leswi?
3: Ha, nhlati unene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa ma matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanela ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

Bavanga tswalanga ayo tswala swigevenga ndzi huma ka Nchangwani ka misinya ya male munga ta famba muku xikurutete mutsutsuma muku muya lava nsinya ku tswala male ya ya ndzaka loko hi tili xihorha mati loko ku kandonga a kandonga namuntlha muli nyonga ya vakandongeri va nyongista a swilo swa cinca bava u cincacinca ka tindzimi ku cincacinca ka tindzimi ni swilo ni mavulavulelo ya swilo eyi ya ta ku yini hi le misaveni dyondzo hinkwaswo siku lin'wanyana ni lin'wanyana lexani swa lona nga famba gona ha hanya lexa na wo hefemula na wo vula leswi na wo ku namuntlha ku ni va kandongeri namuntlha ku ni va nyongista namuntlha ku ni va manimani ha swa humelela hi nga ha kwini a ku na xa ku hi nga ximahaku i ku swi pfumela ntsena hikuva hi kolomisaveni ya swona na 3:44 hi ya mahlweni ni ku hambanisa lonanga ni mabulo na hi pangalatana na wena ka nhlikani wa namuntlha nhlikani wa wawunharhu siku la wu chume ka hweti ya Khotavuxika wa 2026 wuxika la kona se li sungulaka ku la ku liliya se li tikisa se hi vona vona swimpfulana loko u za vona ku mphumala mphumela nyana u ku tsutsutsutsu nyana swimpfulana swa ntswaka ku xaka swona leswi ha ta xidzuka xa ku xidzuka ya leswi a hi swi twa masiku ndzhaku a le documentary a hi nge se fika lahaya ka kona lahaya se hi kona hi nga ta swi twa loko hi ta ku phaka tinyana ka junyu ka se ku swi ka judlu nakona ha xivandlamula swa ku ya u swi twa na vona swa ku swi kona swi kalaka swi nga fambi khwatsi un quarto pra 14. Maria Atana Jeff Malulek. Tshunelana ku tswantswa Maria ni ku khoma

Kani hi emisoro provincial Maputo Mihlelo ya Alberto Langam. Murhangeri wa tiko lava leswaku vatirheli va taululami va tshimamisa mintirho ya vona nkongwetweni wa ku pumba ku hambana ku vonekaku a ku yamukeleni ka xitshungu loko xi vilela mintirho leyi. Daniel Chapa vule leswaku mintirho ya taululami a yi fanele ku kumiwa hi lava va nga ni matshamela manene ya ta cuma hi ku hambana ni lava va kalaku va nga na matshamela manene. Hi xileswo murhangeri wa tiko a lava mintirho ya taululami yi katsaku hinkwerhu yi tirhaku ndzeni ka nawu ni ku kumeka kusuhi ni xitshungu. Murhangeri wa tiko a vulavula mixwa namuntlha nkarhi a nga pfula nhlengeletano ya taululami yi chiwaku Congreso da Justiça yi endliwaku ndzeni ka makungu ya mabulo ya nhlengelo. Ko namuntlha Daniel Chapo a rhangela nhlengeletano ya mfumo. Xitirho xa mfumo xi kongomaku ku laya ni ku pfuneta mavonelaka murhangeri wa tiko ka malandzela ya mintirho ya ta politika mayelano ni ku vilela ka xitshungu. Mahungu lawa ma kumeka ka mukhwepa wa munti wa vuhosi wu rhumeriweke emintirhweni ya hina ya vuhaxi. Nhlengeletano leyi yi katsa varhangeli va mabandla ya ta politika ma nga ni tindhawu a hubyini hikulu ya ku boha minawu khale ka varhangeli va tiko. Muhanyeli wa taululami khale ka varhangeli va munti wukulu wa ku boha minawu, muvhotiwa wa wumbirhi a vhotiweke ka hlawulamani ni swirho swi nga ni vutlhari mayelano ni ta politika hi xiyimo xa tiko ni matiko ya vambe. Maphorisa ya Cabo Occidental etikweni la Afrika-Dzonga tolo ma khomile vanhu vambirhi va kumbexeliwaku ku va va dlayile n'wana mun'we wa tiko la Mozambique ku fambeni ka mpfilumpfilu yi nga kona ya xenofobia emugangeni wa Moxel Bailey. Mahungu tikweni leliya ma vula leswaku vanhu lava vambirhi va ta ve va tlhavetelile hi xikhwa n'wana wa tiko wa vito Thomas Xungwani hi 29 ka n'hweti ya Mudyaxihi yi nga mayo a hundzeke. Mavito ya vakhomiwa lava a ma tivisiwanga na ku tiviwa ntsena leswaku i majaha ya 19 ni 26 wa malembe ya ku velekiwa lawa wa wumuni lweyi ma nga ta kongomisiwa ka munti wa vuthethisi edorobeni la Cabo. Maphorisa ya Cabo Occidental ma tivise leswaku ma karhi ma lavetela tindlela ta ku tiva ku dlawa ka n'wana mun'wana wa Mozambique wa vito Danilo Muyanga mhaka yi humeleleke hi 30 ka Mudyaxihi ndzeni ka mpfilumpfilu yo leyi ya xenofobia. Tindlopfu ti vanga nchavu migangeni ya xifundza xa Kisanga a xifundzankulu Cabo Delgado. Miganga yi kumekaku ka ndhawu ya ku hlayisa swiharhi ya le Kirimbash. Ku ta fika sweswi a ku se tivisiwa va ku luza vutomi kambe ka masiku ya ugamu swiharhi leswi swi rhendzelekela kolomu migangeni hambi ni nhlikani. Murhangeri wa mintirho ya vukosi hi xiyimo xa ndhawu liya ya tiko tlhelo musivi wa administrador wa Kisanga Milton Cornelio a vule leswaku ku karhi ku pfisiwa vahloti va lo migangeni a ku va va engetela mintirho ya ku balekisa swiharhi leswi. Namuntlha ku heleketiwile muntini wa kwa Ugamo a xilahlweni xa le Texilong ka Matsolo mukulu wa mahungu tlhelo assessor da imprensa wa gabinete la holobyenkulu José Sixpence a luzeke vutomi hi mugqivela a hundzeke. José Sixpence a ve mun'we ka swirho swi nga vumba ntlawa wa vakulu va mahungu va tirhelaka hubyini ya ku boha minawu lomu tikweni kongometweni wa ku yantswisa makolela ya mahungu mayelano ni muti lowu. Kusukela lembe la 2015 a li muhleli wa mahungu a gabineti la holobyenkulu. Mahungu ya matiko man'wana misava. Chumela vanhu ni vambirhi va dlawile van'wani va ntlhanu ni mune va vavisiwile nkarhi ku nga voneka ku duvulelana ka ndhawu ya ku hungata ya handle ka nawu tikweni la Afrika-Dzonga. Maphorisa ma tiyisa leswaku ma vitaniwile a ku va ma ya lamula mhaka leyi ndzhaku ka ku va ku vonekile mhangu leyi lana nkarhi ma fikeke ma vonile vanhu vo tala na vavisiwile hi tinhlavu. Mahungu ma vula leswaku chumela vanhu va nghenile ndhawini leyo lana va nga sungula ku duvulela vinyi ni vatshami va ndhawu leyo va gama va baleka.
hi mihlayele mahungu ya nhlikani hi Emissora Provincial de Maputo man'wani ma ta va Mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: Ish, karitau la mina li fambi ni mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karitau la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlela u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwa hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau, nda swikuma kwini?
2: Xin'wana swi nga lahleka, hi nge swikumi. Kambe vata mali leswi va nga ta swikota. Xikulu, i ku tlhela u ya xibedlela, wena ni vana lavatsongo, a ku va mi ya kambiwa, mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

Adoloba le tok bezunya mina, bezunya wena, kobe shtakuna mabasa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tikweni hinkwalo hi na 15 horas nkarhi wa mahungu ya nhlikani ku pinda Wink City. Jenene.

Mahungu ya nhlikani hi Emisoro Provincial Maputo muhleli wa Alberto Langa. Murhangeri wa tiko lava leswaku vatirheli va tawululami va tshimamisa mintirho ya vona nkongwetweni wa ku pumba ku hambana ku vonekaku a ku yamukeleni ka xitshungu loko xi vilela mintirho leyi. Daniel Chapa vule leswaku mintirho ya tawululami a yi fanele ku kumiwa hi lava va nga ni matshamela manene ya ta cuma hi ku hambana ni lava va kalaku va nga na matshamela manene. Hi xileswo murhangeri wa tiko a lava mintirho ya tawululami yi katsaku hinkwerhu yi tirhaku ndzeni ka nawu ni ku kumeka kusuhi ni xitshungu. Murhangeri wa tiko a vulavula mixwa namuntlha nkarhi a nga pfula nhlengeletano ya tawululami yi chiwaku Congreso da Justiça yi endliwaku ndzeni ka makungu ya mabulo ya nhlengelo. Ko namuntlha Daniel Chapo a rhangela nhlengeletano ya mfumo. Xitirho xa mfumo xi kongomaku ku laya ni ku pfuneta mavonelaka murhangeri wa tiko ka malandzela ya mintirho ya ta politika mayelano ni ku vilela ka xitshungu. Mahungu lawa ma kumeka ka mukhwepa wa muti wa vuhosi wu rhumeriweke emintirhweni ya hina ya vuhaxi. Nhlengeletano leyi yi katsa varhangeli va mabandla ya ta politika ma nga ni tindhawu a hubyini hikulu ya ku boha minawu khale ka varhangeli va tiko. Muhanyeli wa tawululami khale ka varhangeli va muti wukulu wa ku boha minawu, muvhotiwa wa wumbirhi a vhotiweke ka hlawulamani ni swirho swi nga ni vutlhari mayelano ni ta politika hi ximu xa tiko ni matiko ya vambe. Maphorisa ya Cabo Occidental etikweni la Afrika-Dzonga tolo ma khomile vanhu vambirhi va kumbexeliwaku ku va va dlayile n'wana mun'we wa tiko la Mozambique ku fambeni ka mpfilumpfilu yi nga kona ya xenofobia emugangeni wa Moxel Bailey. Mahungu tikweni leliya ma vula leswaku vanhu lava vambirhi va ta ve va tlhavetelile hi xikhwa n'wana wa tiko wa vito Thomas Xungwani hi 29 ka n'hweti ya Mudyaxihi yi nga mayo a hundzeke. Mavito ya vakhomiwa lava a ma tivisiwanga na ku tiviwa ntsena leswaku i majaha ya 19 ni 26 wa malembe ya ku velekiwa lawa wa wumuni lweyi ma nga ta kongomisiwa ka muti wa vuthethisi edorobeni la Cabo. Maphorisa ya Cabo Occidental ma tivise leswaku ma karhi ma lavetela tindlela ta ku tiva ku dlawa ka n'wana mun'wana wa Mozambique wa vito Danilo Muyanga mhaka yi humeleleke hi 30 ka Mudyaxihi ndzeni ka mpfilumpfilu yoleyi ya xenofobia. Tindlopfu ti vanga nchavu migangeni ya xifundza xa Kisanga a xifundzankulu Cabo Delgado. Miganga yi kumekaku ka ndhawu ya ku hlayisa swiharhi ya le Kirimbax. Ku ta fika sweswi a ku se tivisiwa va ku luza vutomi kambe ka masiku ya ugamu swiharhi leswi swi rhendzelekela kolomu migangeni hambi ni nhlikani. Murhangeri wa mintirho ya vukosi hi ximu xa ndhawu liya ya tiko tlhelo musivi wa administrador wa Kisanga Milton Cornelio a vule leswaku ku karhi ku pfisiwa vahloti va lo migangeni a ku va va engetela mintirho ya ku balekisa swiharhi leswi. Namuntlha ku heleketiwile mutini wa ku ugamo a xilahlweni xa le Texilong ka Matsolo mukulu wa mahungu tlhelo assessor da imprensa wa gabinete la holobyenkulu José Sixpence a luzeke vutomi hi mugqivela a hundzeke. José Sixpence a ve mun'we ka swirho swi nga vumba ntlawa wa vakulu va mahungu va tirhelaka hubyini ya ku boha minawu lomu tikweni kongometweni wa ku yantswisa makolela ya mahungu mayelano ni muti lowu. Kusukela lembe la 2015 a ali muhleli wa mahungu a gabineti la holobyenkulu. Mahungu ya matiko man'wana misava. Chumela vanhu ni vambirhi va dlawile van'wani va ntlhanu ni mune va vavisiwile nkarhi ku nga voneka ku duvulelana ka ndhawu ya ku hungata ya handle ka nawu tikweni la Afrika-Dzonga. Maphorisa ma tiyisa leswaku ma vitaniwile a ku va ma ya lamula mhaka leyi ndzhaku ka ku va ku vonekile mhangu leyi lana nkarhi ma fikeke ma vonile vanhu vo tala na vavisiwile hi tinhlavu. Mahungu ma vula leswaku chumela vanhu va nghenile ndhawini leyo lana va nga sungula ku duvulela vinyi ni vatshami va ndhawu leyo va gama va baleka.
hi mihlayeli mahungu ya nhlikani hi Emisoro Provincial de Maputo man'wani ma ta va Mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Kune mamano va tsongwana. A va tsongwana va tsake swinene masiku lawa va tlhelelaka xikolweni.
3: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
2: Hi ta humula mani. Kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
3: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela.
2: U tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wativa hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni.
3: Ya alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi
2: mamana mamanu a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
3: Ha, leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
2: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga mu heleketa xikolweni u mu pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
3: Hayi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

Boyo hoyo mulandu wa mingiseti kanongonoko umwana T. Johnson ni vumundzuku kanongonoko wana muntlha hi ta yisa mahlweni hi vulavula hikola ka lisima la xifihlulo xikolweni a ku kokeni ka vadyondzi ku va va nga tshukuli tidyondzo hikola ka ndlala mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wu kombisi na Fonso Maguli ka wu kavuteli lava mi navelelaka vuyingisi

0: tanihi laha hi hlayaka kona ku sunguleni, namuntlha hi rhandza ku ya mahlweni ni ku vulavula hi lisima la xifihlulo eswikolweni swa nga yin'weka tindlela ta ku koka vadyondzi ku va va nga tshukuli tidyondzo hikwala ka ndlala. Ka mabulo ya namuntlha hi ta ya mahlweni hi bula mayelano ni xifihlulo xi nyikeriwaka xikwalabazi ka xa ka Makaneta axifundzeni xa Marakweni. Namuntlha hi ta twa xifuwa xa vadyondzi lava yi nga vona va pfunekaka hi swakudya leswi ku va va vula xo karhi mayelano na xona kumbe va swi tsakela hambi ni ku xi va pfuna ku va va kuma ku twisisa etidyondzweni ta vona. Mabulo lawa ma ta yisa mahlweni ma fambisiwa hi Natalie Lebombo lweyi a kumekeke ka xikola lexiyana. A hi n'wi yingiseni.
1: Kunene hi le xikola primaria ka Makaneta dyondza a ku va u bekisa a vumundzuku. Wena mani ti byaku?
2: Francisco.
1: Wena Francisco? Swa nandzika swakudya swa la xikola? Wa da ben? Va ku phamela purati byi kutsongo? Va ku phamela swa switsongo? Va ku phamela swa swinyingi? Tlakusa zwito ku a ta swi tomama. U ku vumini va ni phamela swakudya swa swinyingi. Wena ke va u phamela swakudya swa swinyingi? Wa da u xuxa? U siyela papayi? A wu siyeli munhu? A wu swi sika purato? Wena ke swa nandzika swakudya? Tlakusa zwito hi ta kuta. Swa nandzika? A tolo dinto?
2: Dinyanga.
1: Swa yi dinyama, dinyangana, di? Dinyanga? Tlakusa zwito munghana wangu ni ta kuta. Wena u dini tolo?
2: Ndi a swa ndi a tijangu.
1: U di tijangu? A yi nandzika? When you get all day?
2: Diffusion.
1: I know it. Now I'm talking about the day. How's it? When you talk about the day?
2: Now I'm talking about the day. I'm talking about the diffusion.
1: I told diffusion. I know it. Okay, so when was the Zanza go buy a score? What's the Zanza Magamo?
2: I'm a Kalashta Garatera for Toro Zang.
1: Ja, lo asukule dofara ta ka xikole, asuku bavisi, awukwati.
2: Na kwata.
1: Kuma kamo.
2: Anchi te go sana sta show me na kwate ka san joku ya xikole.
1: Awukwati maka unga ti folela aswakuda. Majwa se zanzo go buya xikole. Ja lo ku tlhasa nkama wa ku buya la no ta folela aswakuda, swa nyoshisa. Matitiya va sweka ben. Va ku phamela swakudya swa switsongo?
2: Às vezes.
1: Às vezes? Mas vai quando você vai phamela swa swinyingi. U da u xuxa. Já wa swi rhandza wena ku bewa u ta dala xikolo u gama u nghena sala. Loko u dile u gama u dyondza ben. Swi bon leswi va yincaka la xikolo. Swi bon. Okay, byela vamunghana lava kalaka va nga buyi xikolo pura na vona va buya xikolo. Va bye.
2: Ni ta va byela.
1: Ta va byela. Okay. Hi mani munghana umenyana tolanga dafijamu?
2: Mi.
1: Hi wena?

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani.
0: Wenu, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishitivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii nkwashu shautomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilo ya infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeliwe hi karitao la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitao lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa valahlekeliwe hi makaritao. Loko vani vana lava tsongo. Na vona bafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba ti konta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao nda swikuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swikumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swikota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma consulta ya va mamana vatikeke ni vatsongwana ama fanele ku tsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ndava byela.

0: Mahungu ya majambo hi misoro provincial Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Murangeli wa xiyenge xa nyezani ka nhlangano wa matiko ya misava ka mitirho ya ta vudyahi namuntlha a endzele exifundzankulu Maputo akuva a ya vona hi kusuhi malandzelela ya ku nyikela enyezani ka xitshungu akuva xi dahiwa ka mavabyi ya ku hambanahambana tanihi ku rungulaka na kulori Domingo Jumakalani.
1: Nhlangano wokalawu nga lombi mfumo wa Vito Alliance Global para Vaccination a nga nhlangano wa nyelaka ku seketela matiko hi xiyenge xa tinyezana hi loko hlamuxelaka ku va wu ta mahlweni ku seketela tiko bya Mozambique ka ku va ku fikeleliwa ni ku lwisana ni mavabyi ya ku hambanahambana hikwalaho ka wu nyikela nyezana nambileswi ku pfumaleka ka timali ta ku seketela xiyenge xa ta vudyahi. A nhlangano lowu hi lowu hlayaka leswaku ndzeni ka nkongometo lowu hi lani ku ta kave ku seketeriwa xiyenge xa ta vudyahi ka ntlhanu wa malembe lama taka ngopfu lani ku ta ka lwisaniwa ni khume bya mavabyi na mabibyi ndzeni ku woni malaria, sarampo nambi ni mavabyi ya nkohlela. I madzungu lama tivisiweki hi wavuzazulwi kola diropeni bya le ka matsolo hi diretora ezekutiva wa nhlangano lowu Sania Nishtar ku fambeni ka ku va a kaluta ka xipiritana xa Matola Dois ndzeni ka liendzo a byi ambaka tikweni bya Mozambique.
2: As you know, this is a difficult funding environment all over the world.
1: Hlanga hi leswi swi tivaka muzangeli a ku kuma timali ku va ku seketeriwa xiyenge xa ta vudyahi swa nonon'wa ka masiku lawa hi nga ku woni, kambe hi endle hinkwaswo ku va Mozambique a ya mahlweni ku va a kuma a nseketelo ka xiyenge xa ku va a kuma a nyezana. Hi kolaka swoswo hi kongoma ku va hi ta fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana matsetsetse, sarampo nambi ni mavabyi ya nkohlela.
0: Murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Thuli a humelelisa nlaveko wa wu hlayisa kahle emikhwepa ya ku hambanahambana swi nga ndlela ya wu vekisa ematimu ya tiko. Veronica Sidumu.
3: Murangeli wa xifundzankulu Maputo a humelelisa lisima la nhlayiselo wa matsalwa a nga maarkivus a ku vekiseni ka matimu ya tiko. Hikwalaho ka swona Manuel Thuli a humelelisaka nlaveko wa ku va ku tirhisiwa tindlela hinkwato a ku hlayiseni ka matsalwa lawa ku va ku siveliwa ku amalahleka kun'we ni ku onheteliwa swa nga ndlela ku va ku vekisiwa a xiyimo ni matshamela ya tiko. Murangeli wa xifundzankulu Maputo a vulavula wa vumbirhi lweyi exifundzeni xa ka N'wamba fambeni ka nkhuva ku tlangela siku la nhlayiselo wa matsalwa hi xiyimo xa matiko ya misava.
4: Os arquivos são igualmente instrumentos indispensáveis para a promoção da justiça. A existência de informação autêntica, íntegra e acessível contribui para a resolução de conflitos. Onde existem arquivos organizados, existe maior capacidade de assegurar a verdade dos fatos e a responsabilização institucional. Ao mesmo tempo, os arquivos representam a memória viva de uma nação.
0: Vurangeli bya matshamelo manene ni nhluvuko wa miganga exifundzankulu Maputo byi karhi byi veka eswikombiso swi basopisaka exitshungu ka miganga ku tolovelaka ku fambafamba etingwenya swa nga ndlela ya ku vhikela exitshungu lexi ka timhaka ta ku dumela ka swiharhi ku vonekaka eka macombe, maqhivi ni madanyi. Atikweni ra Afrika-Dzonga munhu wun'we n'wana wa tiko ra Mozambique a luze vutomi hikwalaho ka ku lwisana ni van'wana laha maphorisa tiko leriya ma khomeke evanhu vambirhi xileswo exifundzankulu Cabo Occidental emugangeni wa Mossel Bay tani ku rungulaka na kulori Eduardo Figurão.
5: Maviti ya lava khomiweke a mazanga ma paluxiwa ku tiveka ntsena leswaku mun'we a ni 15 years, kasi un'wana a ni 20 years. Havambirhi va rhwexiwa nandzu ku va va tlhavele Thomas Xungwane loyi a gameke ku va a luza vutomi. Mundzuku lexaka nakona vavambirhi va fanele ku va va yingeriwa hi mintirho ya vuthethisi ya Mossel Bay. Maphorisa ya Cabo Occidental nakona ma ha rungula ku va ma le karhi ma landzelela ntila lowu taka komba lava dlayeke un'wana n'wana wa tiko ra Mozambique Danilo Mungwambe eka mpfilimpfili ya kona yoleyo. maphorisa ma hativisani leswaku masiku ndzhaku ma khomele munhu wun'wana wa 13 ya malembe loyi a rhwexiwaka nandzu wa ku va a ta va a hlohlotelile ku hinkwaswo leswi humeleleke ka muganga wa Mossel Bay lomu ku feke 5 wa vana va Mosambique na 4 van'wana hi lava tlheleleke makaya.
0: Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu, man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Majambu manene.

0: Akwanyi.
1: Misungul suku yini mwine kuva mipenda mwala?
2: Sisugulile kuku nifamba niku nifamba nilavantiru. Lani nga kumana ni mwa sinyori angani salonza misisi, aku alalava munu waku amfuneta kuhamba ka salonzi mbena za mwala. Kunena u ahamba mchumule ibizi mashi kumera mwa shumukata tela. Entao, kumekukumina anigativi nchumu mashi. Si asha kumeka ni tiva nchumu mashi na nisugela kolea. Atlasi ni aku alava munu waku atira ka kantirlo wa salonza maunya. Nikumina nashulava. Nashutiva, aku, okay, alungisela salao niliani, lanuka kwa anzikili, anvekili, nitira. Kako nivekili nitira, kada kilinta lingena lindrela, so kumina, antivinchumu. Mashukumu wano wakale na ubeka ama unye na utira nitirulu. Utanifune shiwani ngoto falara. Kako, namina nitiva akuni... Ni donza shangwa nchumu. Sungulisa leso, vamanyani vangala kovanga na mbilu, avanga shukuti kunfuna njala le, mash, vamanyani awashukota kunfuna. Akuba kuzani, itasa kashena, lisa kuni, shtiwa mchumu leso. Mbenja anu vitisera kama mesh, kakusha, wani laveli ntiru mbenya, wani promovera. Itasa jani ngena kama salawa ya makulu, ja. Ilan jani nga kota kudonza, ni jani tuwa nkususa makursu. Ya suwa ni kakumitima hila nkwa shulesu.
1: Kutani, akuwa munu, tiwa kuwa apenda mwala, sungula kuwa apenda mwala, yisho, hachangana na vone wa mamana ya kutala kami kama, vani mwala ya kuwa ili, hachaka mwala ya ku, intini lesu sijula kaka kuwa munu, atlale soku, ni mupendi, wa mwala, falla kuwa tiwa hini.
2: Ya, falla ku, famba kala va switiva ka va professional lava nga ni experience xa xikulu xa ku penda mwana va donza xa nwanchumu ka vo va pfumela ku donzisiwa va pfumela ku aku swivona mchumu va funda ku lipa rata kota ku encha nchumu na vona xa kwa dadi liyani anga funda ka mwiza ka mluwa mbenyani wa ka mestre lwa anga fundela ka yena
1: akuva munhu kuhlewa leswaku i mupendi wa mwala afanela kuva ativa ku yenja yini kumbe afanela kuva avana yini
2: afanela ku a investira ka material ya salang ka mchumu ya ka material ya qualidad
1: a hi buya kola i material muni hikalala ka hone mupendi wa mwala afanela kuva avana hone
2: nesikazo ingani va mamakina ya kuhomisa, ni mavernizi jelish, inga mavernizi la kwalidadi. Ni mavernizi ya, ni maunye, ni masa di jeli, niskazo. Masa akrilika. Sa unye shiki, traja kwalidadi. Ki as pessoas vão chamando as pessoas, outras pessoas, entrar por ver a kwalidadi do trabalho que vais fazer. Através daqueles produtos que vai levando o seu organizar o teu corpo com a mesma qualidade. É exatamente isso.
1: Portanto, a se caso tu sucolo me tanga na cana sone, zeneca cante zoe no lugar que penda a minha mala isso não sacou. A
2: se caso tu sucolo é só que antes do aí sempre netizado na verdade. Aí sempre se nem mais se cuja co. Sini mukama ako ni mash ina kona kam sini mukama mbenya naku hitama ingatiri mash akuna difficulty in tamu kwa shoni.

0: akuyikuma nikumekalani parajima nyumbani lokuya bokiso a número e 84 01 78 413.
1: Minga tlhela mihlaya
0: i 84 01 78 413.
1: Ina kuna swin'wana leswi hi ta va ka hi byivalile ku va hi vutisa na mi vonaka leswaku swa fanela ku va mi swi hlaya a nkama hi holo
0: apa a ku na swimbeya swi hi byivatisaka no khensa ka nkama lowu hi nga ve na wona wa ku hi bulisana ni van'wana ni van'wana lava hi twaka ka nkama wa sweswi hi ni ku la swi navelaka a nga ni ligarile numero leyo na hamba domicilio na hamba pedicure limpeza facial unhas acrílicas unhas de gel qualquer tipo de unha é só escolher a foto que me contacte eu faço ao domicilio ou loco ou lá que tunzeca ou lá tunzeca através desse número un ligarela no cu nica mais endereço em qual calmam
1: calmam sinene nguana wati ikuloji kunene ati puna ka hindela ya kuvam apenda mingwala shongisa tintihu na mingwala ya vanu hi ku hambanahambana ka vone a hlayile haleni leswaku a nga tiendleri ntsena vamamana kambe na vatatana lava va zondzaka ku va va vona min'wala yavo yi phatima va nga n'wi juletela hi pfala kola nongonoko mavoko manisiyenco wa siku bya namuntlha Faustino Sidumo a vi na n'wine loko wa ntama swizandza ni ku va bekisa mundzuku hi ngo xuka hi tlhela hi va swin'we ni wun'wana n'wana wa tiko loyi a tirhisaka mavoko yakwe va a tipfuna ta hi ku yingeta.
2: Mavoko manusiyencho
3: nongoloko wa radio Msambiki lowu nyikaka mukhandli vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna.
2: Mavoko manusiyencho.

0: Mahungu ya majambu hi misoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Murangeli wa xiyenge xa nyezani ka nhlangano wa matiko ya misava ka mitirho ya ta vudayi namuntlha a endzele exifundzankulu Maputo akuva a ya vona hi kusuhi malandzela ya ku nyikela enyezani ka xitshungu akuva xi dahiwa ka mavabyi ya ku hambanahambana tanihi ku rungulaka na kulori Domingo Jumakalani.
1: Nhlangano wokalawu nga lombe mfumo wa Vito Alliance Global para Vaccination a nga nhlangano wa nyelaka ku seketela matiko hi xiyenge xa tinyezana hi loko ku hlamuxelaka ku va wu ta mahlweni ku seketela tiko bya Mozambique ka ku va ku fikeleriwa ni ku lwisana ni mavabyi ya ku hambanahambana hikwalaho ka ku nyikela nyezana nambileswi ku pfumaleka ka timali ta ku seketela xiyenge xa ta vudayi. A nhlangano lowu hi lowu hlayaka leswaku ndzeni ka nkongometo lowu hi lani ku ta kave ku seketeriwa xiyenge xa ta vudayi ka ntlhanu wa malembe lamataka ngopfu lani ku ta ka lwisaniwa ni khume bya mavabyi na mabibyi ndzeni ku woni malaria, sarampo nambi ni mavabyi ya nkohlela. I madzungu lama tivisiweki hi wavu zazulwi kola diropeni bya le ka matsolo hi director executive wa nhlangano lowu Sania Nishtar ku fambeni ka ku va a kaluta ka xipiritana xa Matola Dois ndzeni ka liendzo a byi ambaka tikweni bya Mozambique.
2: As you know, this is a difficult funding environment all over the world.
1: Tanga hileswo swi tivaka muzangeli a ku kuma timali ku va ku seketeriwa xiyenge xa ta vudayi swa nonon'wa ka masiku lawa hi nga ku woni kambe hi endle hinkwaswo ku va Mozambique a ya mahlweni ku va a kuma a nseketelo ka xiyenge xa ku va a kuma a nyezana hi kola ka swoswo hi kongoma ku va hi ta fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana madzedzedze sarampo nambini mavabyi ya nkohlela.
0: Murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Thuli a humelelisa laveko wa wu hlayisa kahle emikhwepa ya ku hambanahambana swi nga ndlela ya ku vekisa ematimu ya tiko. Veronica Sidumu.
3: Murangeli wa xifundzankulu Maputo a humelelisa lisima la nhlayiselo wa matsalwa a nga maarkivus a ku vekiseni ka matimu ya tiko. Hikwalaho ka swona Manuel Thuli a humelelisaka ni laveko ku va ku tirhisiwa tindlela hinkwato a ku hlayiseni ka matsalwa lawa ku va ku siveliwa ku amalahleka kun'we ni ku onheteliwa swa nga ndlela ku va ku vekisiwa a xiyimo ni matshamela ya tiko. Murangeli wa xifundzankulu Maputo a vulavula wa vumbirhi lweyi exifundzeni xa ka N'wamba fambeni ka nkhuva ku tlangela siku la nhlayiselo wa matsalwa hi xiyimo xa matiko ya misava.
4: Os arquivos são igualmente instrumentos indispensáveis para a promoção da justiça. A existência de informação autêntica, íntegra e acessível contribuiu para a resolução de conflitos. Onde existem arquivos organizados, existe maior capacidade de assegurar a verdade dos fatos e a responsabilização institucional. Ao mesmo tempo, os arquivos representam a memória viva de uma nação.
0: Vurangeli bya matshamelo manene ni nhluvuko wa miganga exifundzankulu Maputo byi karhi byi veka eswikombiso swi basopisaka exitshungu ka miganga ku tolovelaka ku fambafamba etingwenya swi nga ndlela ya ku vhikela exitshungu lexi ka timhaka ta ku dumela ka swiharhi ku vonekaka eka macombe, maqhivi ni madanyi. Atikweni ra Afrika-Dzonga munhu wun'we n'wana wa tiko ra Mozambique a luze vutomi hikwalaho ka ku lwisana ni van'wana laha maphorisa ya tiko leriya ma khomeke evanhu vambirhi xileswo exifundzankulu Cabo Occidental emugangeni wa Mossel Bay tani ku rungulaka na kulori Eduardo Figurão.
5: Maviti ya lava khomiweke mazanga ma paluxiwa ku tiveka ntsena leswaku mun'we a ni 15 na 4 kasi un'wana a ni 20 na 5 havambirhi va rhuxiwa nandzu ku va va tlhavile Thomas Xungwane loyi a gameke ku va a luze vutomi mundzuku lexaka nakona havambirhi va fanele ku va va yingeriwa hi mintirho ya vuthethisi ya Mossel Bay. Maphorisa ya Cabo Occidental nakona ma ha rungula ku va ma le karhi ma landzelela antila lowu taka komba lava dlayeke un'wana n'wana wa tiko ra Mozambique Danilo Mungwambe eka mpfilimpfili ya kona yoleyo. maphorisa ma hativisani leswaku masiku ndzhaku ma khomele munhu wun'wana wa 13 ya malembe loyi a rhwexiwaka nandzu wa ku va a ta va a hlohlotelile ku hinkwaswo leswi humeleleke ka muganga wa Mosselbaai lomu ku feke 5 wa vana va Mosambike na 4 van'wana hi lava tlheleleke makaya.
0: Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu, man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Majambu manene.

0: Ekani sinene nyone hiri kudomba kale sakulawa nemanwana matsungula loko hita ningana kan simbia dzoitoraj mata tsokuveteliwa kan hlavutela uwa matsungula hoyo hoyo kuwene utlasiki ilungama utikumele mpangala timunene nakone mpangala timunene iemisoro provincial maputu wa radio msambiki inti zviezvo imeasha mfukene a 102.3 ka frekwensia modulada 108 leka onda media alaya magudu hilongoloka na wene msonjo wa muyingisa itawo 89.0 le pontadori 90.0 hinkwa kulomo hi kone hi le ka zvi hi pangalatana na wene msonjo wa muyingiseti inaka pfumela hilongama hi tsutsuma hi ya hlometela kutsongo leti yalanaka ni ndavupaluxi alaya mahlwini hi ta teketa ndzimana ya vunanga ni mabulu hi ya le ka nsimbi ya dzoitoras
1: kune mamana wa vatsongwana a vatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni
2: u nga bali phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phea
1: hi ta humula mani kambe se mhaka yi laka mabuku ma nga famba ni ndhambi
2: va ta phakiwa xikolweni bava nambe loko vo hlwelanyana kambe va ta gamela ku veni va phaka lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela
1: u tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni
2: yo alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina
1: mamana mamana a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hi na byalela njhe
2: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
1: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
2: hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina
3: Bola nombelo avo clash matsi loya kalteke shikareka kampo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
4: une mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelo wa mpepo
3: kasi yena endla yini
4: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati loyi a yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
4: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
3: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
4: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya yan'wisa n'wana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
4: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
4: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
5: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
8: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial hi Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82 31

0: Zvichida kubva uima nyana hekuva shesimbana shadzoitora shaba.
1: Radio Moçambique, Maputo.
0: Zoitora za Moçambique, kim kama kubva heya kumahlautela matsungula. Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
2: Lipelile mwingisetulo ya rhandzekaka wa Emissor Provincial de Maputo, vurhangeri bya xiyenge xa ta tindhawu ya nyaka ka tona ni nhluvuko wa miganga ya xifundzankulu Maputo xi karhi xi vonelela a tindhawu lomu ku tolovelaka ku fambafamba tingwenya enkongometweni na ku va xitshungu xi nga dumeliwi hi swiharhi leswi. Maphorisa ya tiko la Afrika-Dzonga ma khome vanhu vambirhi va hehliwaka ku va va dlaye tata na mun'we n'wana wa tiko la Mozambique ndzeni ka madzolonga ma vonekeke ka tiko leliyana emugangeni wa Mossel Bay. Murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha a landza liendzo lakwe la ntirho axifundzeni xa ka Matsolo. Nhlangano wa ku nga lumbi mfumo hanyelaka mintirho ya vutlhaveli bya Nyezani a ku lwisa mavabyi ya ku hambanahambana yi tshembisa leswaku yi ta mahlweni ku seketela tiko la Mozambique ka mintirho yelanaka ni ku lwisa mavabyi ya ku tlulelana. Leti ni tin'wana tinhlokomhaka hi ta tientelela ku fambeni ka nhlawutelo wa marungu lawa namuntlha - ka Juni wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Vuruma ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Nhlangano wa ku nga lumbi mfumo u hanyelaka mintirho ya vutlhaveli bya Nyezana ku lwisa mavabyi ya ku hambanahambana u tshembisa leswaku u ta yisa mahlweni ku seketela tiko la Mozambique ka mintirho yelanaka ni ku lwisa mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu ya ku tlulelana. Hi entelelo wa marungula lawana Domingo Ximakalani.
3: Nhlangano wo kala wu nga lumbi mfumo wa Vitu Alliance Global para Vaccination a nga nhlangano wa nyelaka ku seketela matiko hi xiyenge xa tinyezana hi loko hlamuxelaka ku va wu ta mahlweni ku seketela tiko bya Mozambique ka ku va ku vhikeleriwa ni ku lwisana ni mavabyi ya ku hambanahambana hikwalaho ka wu nyikela Nyezana nambileswi ku pfumaleka ka timali ta ku seketela xiyenge xa ta vudayi. A nhlangano lowu hi lowu hlayaka leswaku ndzeni ka nkongometo lowu hi lani ku ta kave ku seketeriwa xiyenge xa ta vudayi ka ntlhanu wa malembe lamataka ngopfu lani ku ta ka lwisaniwa ni 10 bya mavabyi na mabibyi ndzeni ku woni malaria, sarampo na mbini mavabyi ya nkohlela. I madzungu lama tivisiweki hi wa vuzazulwi kola dropini bya le ka Matsolo hi director executive wa nhlangano lowu Sania Nishtar ku fambeni ka ku va a kaluta ka xipiritana xa Matola Doish ndzeni ka liendzo a byi ambaka tikweni bya Mozambique.
4: As you know, this is a difficult funding environment all over the world.
3: Hlanga hi leswi swi tivaka muzhangeli a ku kuma timali ku va ku seketeriwa xiyenge xa ta vudayi swa nonon'wa ka masiku lawa hi nga ku woni, kambe hi endle hinkwaswo ku va Mozambique a ya mahlweni ku va a kuma a nseketelo ka xiyenge xa ku va a kuma a Nyezana. Hi kola ka swoswo hi kongoma ku va hi ta fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana matsetsetse, sarampo na mbini mavabyi ya nkohlela.
4: That funding for 12 vaccines will continue for the next 5 years.
3: Amuzangelilwi a hlale swaku akuva ku ta seketeliwa tiko dza Mozambique ka xiyenge xa ta ku tlhavanyezana hi leswi swi kongomaka ku va ku bekisiwa a vutomi byinene ka vatsongwana.
4: Because the health of children in Mozambique.
3: Hikola ka kuva a vutomi bya ntsongwana hi lebyi hi ta ka ngopfu ku va hi ya mahlweni ku va hi seketela a tiko dza Mozambique ka ku fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana. A ntizulo hi lowu hi wu landzaka hikuva hi xixima mintizo leyi kutani a mfumo wa tiko dza Mozambique. Biko milandzaka kuva kuvikeleliwa mavabyi.
4: Your effort and with a lot of humility.
3: Nkamino wako wane muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hilo wa hlayakele shaku nseketelo wa nhlangano Alliance Global de Vaccination hilo wu humeshaka mihandzu minene ka kuva kubekisiwa vutomi byinene bya vahanyi tiko a xifundzankulu lexi nambini tikweni bya Mozambique.
5: My idea is conseguirmos fazer a transição do sistema de vacinação para os postos.
3: A Macungo e Cuva e Cota, a Cuva a Nhezanali, e Tlaça, a Caspertana de Fifi, Puliki, Kamikanga, e a Cuva Rambana Ambana, e as Fundos Anculo Xezo, a Cuva Cota, na Jalisua Votomi, Java, Nhitico, Lesho, Xingacoteca, Coloca Cuva, e Classissa, a Macongelador, e Lawa Mataka, Bequissa, a Nhezanaleio, Nacone, a Ximbini, Finavelaca, e Cuva, Cuiamachino, Cuva, o Cavoganisua, a Tinclaje, Liti, Titizela, Caca, Xienguecha, Tavudai, a Cuva, de cota culanza mintizo ya toni e tingela tinene leti tipikisiweki hi xiyimo xa xiyengelexi.
5: Garantirmos que possam fazer uma assistência mais adequada e mais direcionada.
3: E mas dito, vamos zangelo as fundos Ankulu Maputo, Manuel Tulu, Luka Canela, Kufamene Kalienzo, Ledzi, e o Avuzuzului, Dzambuiki, e vamos zangelo Anklanganu, a Vito Aliança Global para a Vacinação Sanianistar.
2: Domingos makalani ni xitsembiso xa nhlangano wa kwalaungalumbi mfumo a ku yisa mahlweni ku seketela tiko la Mozambiki hi leti yelanaka ni vutlhayeli bya Nyezani a ku va ku vhikeliwa xitshungu ka mavabyi ya ku hambanahambana. Maphorisa ya tiko la Afrika-Dzonga ma khome vanhu vambirhi va hehliwaka ku va va dlayi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambiki ndzeni ka madzolonga ma vonekaka tikweni leliyana va thyiwaka xenofobia amgangeni wa Mossel Bay. Hi entelelo marungula lawa na Eduardo Figurão.
6: Maphorisa ya xifundzankulu xa Cabo Occidental marungula ku va ma khomile vanhu vambirhi xungetani ni ku gevengiwa ka n'wana wa tiko la Mozambique Dumaj Xungwane, mhaka leyi vonekeke eka ku lwisana ku vonekeke eka muganga wa Mossel Bay. Mavito ya lava khomiweke a mazanga va paluxiwa. Ku tiveka ntsena leswaku mun'we a ni 10 malembe na 5 na 4, kasi un'wana a ni 20 ya malembe na 5 na lin'we. Havambirhi va rhoxiwa nandzu ku va va tlhavile Thomas Xungwane loyi a gameke ku va a luza vutomi. Mundzuku lexaka nakona havambirhi va fanele ku va va yingeriwa hi mintirho ya vuthetisi ya Mossel Bay. Maphorisa ya Cabo Occidental nakona ma ha rungula ku va ma le karhi ma landzelela entila lowu taka komba lava dlayeke un'wana n'wana wa tiko ra Mozambique Danilo Mungwambe eka mpfilimpfilo ya kona yoleyo. Maphorisa ma ha tivisa ni leswaku masiku ndzhaku ma khomele munhu un'wana wa 30 ya malembe loyi a rhwexiwaka nandzu wa ku va a ta va a hlohlotelele ku hinkwaswo leswi humeleleke ka muganga wa Mossel Bay lomu ku feke 5 wa vana va Mozambique na 4. Van'wana hi lava tlheleleke makaya. Un'we ka vona i mulumuzana Lawrence Chauke lweyi ku hundzeni kakwe hi lomu Johannesburg a hlamuseleke a nkitsinkitsi a yi hanyeke.
7: Alaya mina a ha siyanga nchumu hikuva va teka hinkwaswo, va teka mukhukhu wa mina hinkwawo, va wu dilize, va teka hinkwaswo. A ku na lexi ni nga teka hikuva swi ku ni kume na ni nga ri kona ni le ntirhweni. Nuna ni ta ni vuya ni kuma swa ku ha se ni vuya ni nghena mboxikadi hi le phakati ka mboxikadi ya ku se ho dlayiteliwa. Se hi tsutsumaka hi nghena garaja, a garaja ku ta maphorisa se ma fika ma hi teka hi ya tiholweni. Se hi fika holweni hi tshama kona hi hlayiseka hi gadiwa hi maphorisa. Entao va hi huma hi ku vona swa ku ngeke a hi kumi ntiyiso ya ko ya ku ku endleka yini. Hi zama ku hi ku hi nga ha famba hi lava ku tumbela lomu eka yi nga se fika hi kuma swa ha ku ni ku nga tumbela nchumu hi tlhela hi vuya funtsi holweni.
6: Ni ka tata Chauke, a loko u ta fika kaya a ku va tlhela vutomi lava tlhela sungulisisa i mitwini u kavangaka swona?
7: Ei ku a mfumo wa hina wu hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha hikuva ku na xin'wanyana hi nga ha xi vuyelaka ka tiko lero purahita hi ta dlawa. So ku va hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha. Loko mfumo wa hina wa swi kota ku hi nakekelela hi swona.
6: U na mapimo ya ku tshunga a tlhelela lomu tweni Afrika-Dzonga?
7: A ku tlhelela ka mina sweni ku a xiyimo xa ndlala tanihi ku xi nga si cinca kaya. Mara ku va ni leswi swi nga cincaka a ka ya lexi ni nga xi vuyelaka. Ni za ni tsutsuma ni ta sweni ku ni nga na ntirho ku le kaya. Ni tsutsuma ni ku ni famba ni zama lomu ni nga kona.
6: Na ku endleka leswo maphorisa ya xifundzankulu xa Gauteng ma dumbisa leswaku ma tivekiselile ku va ma yangula ku hinkwaswo ta ka humelela eka mintshololoko mi rhambiweke ku va mi voneka hi siku la 30 ka n'hweti yo lenga ka yona na mini nkongometo ya ku sola a ku kumeka ka va ku ta ya matiko. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yingeleke Eduardo Figurão.
2: Eduardo Figurão Nico Komi Wakava and Vambirati Kwen Lafrika Dzonga Paisua Kakwa Badlaita Tana Mwe Mwanawa Tikula Msambiki Atikweni Liliana. Purangeli Joshenga Shanyela Katin Dawe Anyaka Kato Nani Shubu Kwami Gangash Funzankul Maput, Shikarish Wonelatin Dawu, Lomgutulovela Kufama Fumbatingwenya, Enkungometuna Kwa, Kusivelwa Kwa Shitsungu, Shidumeliwa Ishihari Leshi. Ita Tela Iramba Domingus Makalani Kuva Yentelela Marungula Lawa.
3: Vuzengele Joshenga Shau Voneleri Janhubu Kwami Ganga Shimsas Funzankul Maputu, Jita Milintiz Wakuva, Jitzaletela Ashishayu Kamimbanguli Kufamba Fambakatingwenya, Ishimu Shaminambu Yambangulu Wa Atiku, Kukanelu Ashishayu Shifanlaka Kuva, Shikombisa Kashitsungu Lishaku, Ashifanil Kuva Shitsunzekela Kambangulo, Yukulaka Kuva, Shingachoka, Shidumiliwa, Hitingwenya, Anzi Kaminambu, Nakoni, Kunyimelo kuva swihlayo leswo alilishi swi tsalwaka swi tlhela swi bekiwa ka mimbangu leyi kutalisaka kuva ku tala hi matim hi ku yelana ni mintirho leyi a vuzengeli bya hubyana ya nyelaka ku vonelela nhluvuko wa miganga hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo hi lowu nakona u tameleke ntiyiso wa ku va ku tlhavukanyisiwa vazengeli va miganga henhleni ka ku va ku helisiwa tihanyi leti ti nga koni hikwalaho ka mpfilumpfilu xikazi ka vanhu ni swihazi mhaka yi vonekaka ngopfu ka masiku lawa ya vukamu ankongometo i ku va ku vumbiwa ama komiti ya xidistritais e di gestão do conflito homem fauna barvia kuva ku fikeleliwa a ti mhaka leta kuva ku luza a vutomi vanhu kumbe va vavisiwa hikwalaho ka u dumeliwa hi swihazi hi madzungula ma tivisiweke ka mintizo ya Radio Mozambique hi muzengeli wa hubyana ya nyelaka u voneleli bya nhluvuko wa miganga Mariam José.
8: Neste momento, por exemplo, os comitês tomam melhores decisões no momento de controle de conflito homem e fauna no Brasil. O animal não pode estar muito próximo do homem, porque a agitação é maior de ambas partes. O homem e o animal todos ficam agitados. Neste momento temos kits de afugentamento. As comunidades têm esses kits. No momento em que aparece um animal, eles fazem situação de afugentar. Temos os que queremos continuar.
3: Imagine a Mozangelo Biana and Yelaka, Vonelil Janshuvo Kamikanga, Shims as Fonzankul Maput, Mariam Jose, Loco, a Canela Mintis of Amlanzaka, a Kuva, Ku Vikilua, Kudumilo Vanu, Ishihazi, I Kamimbangu, Yaku, Hambana and Banam.
2: Domingos Makalani, Nintrulo, Lanzuaka, Ishi and Geshanella, Kansu Kwamiganga, Nitindao, and Yakatona, Aguvik Seneca Matsamela Manene, Kubashitsungu, Shinga Dumeli, Ishihari, Shitolaga Kufamba Famba Lumi Gangeni, Shivanga Mazolonga, Kumanuku Chavisa Shitsungu. Ilegan Sautelo Marungula, Waim Sor Provincial de Maputo, Kusukela Adrupin Laka Mazolo. Murangel Washifunzankul Maputo, Manuel Tuli, Namuntla lanza lenzo la kwelantiru ashifunzeni Shaka Matsolo. Yentelelo marungula lawana Stelio Manyisa.
9: Sengu wa kutula mtsano wa madzana ni munhu wa wona vulavula no vhisenti wa vatsongwana va sika ku jonza na matsamele ankangala hi ku nyikeliwa na mhlaka xikolo xintswa nga xikola sekondaria Shaka Nyambe na mugangeni wa Kantaka munisipio ka Matsolo xikolo lexi nyikeliwa ni makartera mantsa lawa manga ta pfunaka ku va vatsongwana va jonza nzeni ka matsamela manene kutane hi ni vatsongwana va nga ri vangani hi nga na vona ka lonka makola xikola sekondaria Shaka Nyambe. Mfana, ué, habitumani.
10: Eu me chamo Faisal e gostaria de agradecer ao senhor Nyambe por ter nos dado espaço para que pudéssemos construir a escola. Muito obrigado.
9: Ok. When que é habitumani?
10: Laston.
9: Sim, Laston. Você não está dando a escola de Xonga?
10: Sim, já é uma carteira, está bem.
9: Você é sócio, estava em Jana?
10: Estava nice, estava nice.
9: Está aqui, está sócio?
10: Sim. Sócio, já é uma carteira, casa de bem, um ano, uma tijolinha.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a ti, quando encontramos Moçambique.
2: Matimu e Asiku.
3: Na muntla ita dzimuka kuluza vutomi ka Luiz de Camões ni kukombisiwa ka transistor. Xitizu xina dzalesaka kundzulutiwa ka ndzilo wa gezi uva mpfumawulo wa radio. Hi 10 ka Khotavuxika inga junho wa 1580, kuluza vutomi muthokozeli wa Portugal Luís Vaz de Camões. Siku ni lembe lebyi Luís de Camões anga belekiwa ha byone a byi tiviwi swinene hikuva ku kalaka ku nga na a mapapela lawa ma dzunyatisaka mhaka ya kone, kambe kusukela 1949 ku ya tlhasa 1951 a landze mintizu ya vusocha a Celt lomu a nga ya luza kone a tihlo byin'we. Loko hi 1552 a tlhelele Portugal, a khomiwile a va a ya pfaleliwa bohelweni hikuva a nga lwisana na Gonçalo Borges lweyi a faka a li ndota a vuhosini. Ntshaku ka leswo a kongomi a India ku vona ku malembe lawa ma landzeleki a kumeka matikweni ya China na a ya landza kone mintizu ya vusocha hambi ku tizela a vuhosi bya tiko byakwe. Hi 1560 a kumeki a Goa, ku vona hi 1569 a kumeka Mosambiki andzeni ka vusiwana byikulu. Lweyi a nga mupfuna a ku va a kota ku tlhelela tikweni byakwe a ve mutswali wa matimu ya Portugal Diogo Couto. Camões a fa a ni nyiku ya ku tsala swithokozelo na hi nkama wa kone a nga tsala swithokozelo kambe buku byi nga mu nyika a ndhuma yikulu a ve xithokozelo xa vito Os Lusíadas. Hi 10 ka Khotavuxika inga junho wa 1948, a dorobeni bya California tikweni bya Estados Unidos de America ku kombisiwa a transistor bya ku sungula hi tintivi ta fizika William Shockley, Walter Brittain na John Baden. Mhaka leyo a yi kombisa ku humelela kukulu emintizweni ya vupaluxi bya mimpfumawulo ya radio, hikuva kutani a swi koteka ku va ku siviwa a xitizu lexi a xi tirhisiwa a ku tlakuxeni ka mimpfumawulo ya radio na xinivito bya triodo swa nga hi leswi a faka xi nga tizi hi ndlela yinene. Hambileswo transistor na byone a fa byi nga hetisekanga hikuva loko ku ndzuluka a matshamelo ya nkama a byi nga koti ku tiza hi ndlela yinene. Mhaka leyo a yi humelela swinene ku swi chinana leswi a swi seketela lava va kalaka va nga yingeli ha hombe. Hi ku tumbuluxiwa ka transistor ku pumbiwi a mpimo wa michini minyingi leyi a faka mini a switizu a swi vitaniwa valvula de vaku inga switizu swa ku ndzuluta a ndzilo wa gezi u va mpfumawulo kambe na switiza ka xibya xangi hi xigadzatana. Kumi nkama leyi hi nga ku yone a transistor kutani byi hambiwa hi ndlela ya ku va byi ni switizu swin'wana andzeni ka byone kambe na ku nga hoxeliwi a mpimo wa byone. Swi khoma moya ni michini ya ku sungula ku tirhisa a transistor swi hambiwi hi 1955 ku vona hi 1956 ku qokoleliwa vatumbuluxi va transistor hi xihiwa xa vito Nobel da Física. Kama timu ya siku, namuntlha hi dzimuke ku luza vutomi ka Luís Vaz de Camões ni ku kombisiwa ka transistor bya ku sungula misaveni mhaka yi nga humelela a California hi 10 ka Khotavuxika wa 1948. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni ku kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandlisi bya Thomas Buruma.
2: metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavula ka matimu ya misava.

0: swaku munhu mun'wana ni mun'wana a ni mahanyela swihena ni switoloveto swakwe hinkwerhu ha swi tiva nakona ku na nandzu ka swona swoleswo a xivono ku swi teka u fumba na swona aka vanhu swiya xitano ka mhaki Maria lweyi loko a taleliwe hi mati kaya kakwe a rhurheriweke ka xin'we ka swikolo swi lulamiseliweke lava holiweke hi ndhambi
1: ya namuntlha ya a ta swi vona a ri namuntlha hi namuntlha laha a ta swi vona
2: ku na yini ku na xiwana
1: ah.
2: U ngo tirha ku ngurunguteka nyamutlhalani nyamutlhalani kasi mhaka
1: yo karhala rito hi ni yo karhala hi karhele hi vanhu hina ni li hi karhalile
2: u karhali hi yini xiwano pheya a ni ku kumi munghana nyamutlha wo pfuka u karhalile
1: ni li hi karhele hi vanhu a wu swi twi wena siku ni siku hi tirha ku va khupa va yo tshama namuntlha swi helile laha ni li hi karhele
2: kune Joana ni tlhamuseli khwatsi nita swi kuma swaku swi ya kwini swo swi vulavulaka hi swona
1: weno ku ni vanhu laha va ku loko lixa vo khondla mavoko va tshame hi woho wa swi ta hina hi tirhela vona i ngi hi valeki va vona ni li hi karhele
2: ya swona leswi a hi swona weno lana hi ta hi ku hlupheka hi fanele ku tirha hinkwerhu
1: a
2: Joana hi vamani vo lava kalaka va nga yangi nchumu laha
1: a vito la munhu i mpondo kambe a wu mu voni wa swi twa na yena leswi hi vulavulaka a nga swi twa
2: u ta hi pfuxela timhaka wena Joana mani
1: a ku na mhaka laha
3: mi vulavula ha mina swo
1: a hi vulavuli hi wena hi vulavula hi minomo ya hina kambe hi vulavula hi mintirho ya wena lana a ku na xitirhi xa mun'wana laha
3: hi mani a nga te u xitirhi xa mina
1: a swi sindzisi ku swi vula swoleswo mintirho ya tikomba u tshama u tirha yini kusukela u fika kona
3: hehe kasi wena u mani wa ku landzelela vanhu a ko va tirha lani centro he na tirha mina kambe a ni sindzisi ku ta sina ra pontu ka wena
1: a yini
3: vemesmo ye
2: va ka hi no va ka hi no hi nga holoveni dona Maria teka nkukulu u hi pfuna ku swiyela hi huma ka swona leswi
3: phela mina ni ni sinozito wa swi tiva a li fambelani ni li thulu
1: phela ni teyini ni teyini rito ni teyini a ku na nchumu la kusukela a fika loko lixa u khondla malosoro yakwe a gama na vala ta minenge a nyimela nkama wa ku dya u swi vona nambi ku dya ka kona swo mutele yo tshama o ka a nga ku tivi ko zinyi ha a nga ku tivi
3: mina nambi kaya ka mina na ni nga ku kuli a ni telanga ku ta ku kula la
1: se hina ke
3: telanga ku ta ku
1: se hina ke hi hina hi nga tela ku kukulela la ha no vutisa
2: dona Maria wa phazama lana a ku na lweyi a nga tela ku ta tirhela mun'wani kambe leswi hi tshamaka kola hi fanele ku basisa hi pfunana ka mintirho hinkwayo yi nga kona
0: na va ka zimamani va holova a guwa li fike etindleveni ta hosi ya ndhawu liya ya ku rhurhela vanhu leyi sukeke yi tshunela kusuhi ku ya twisisa leswi swi humelelaka
4: heyi mhaka muni kutani moko cukumetelana hi marito i swini swi mahekaka vamamana
1: yo karhala hina hi li hi karhele wena hosi laha a hi swikariwa swa van'wani hina laha porra pa o va kwini
3: xikariwa hi mani xikariwa hi mani kola wa mi vona kola xikariwa xa kona
4: heyi heyi rulani
1: nata n'wa hosi
4: natarulani ku va mi ni tlhamuxela khwatsi hikuva a ni swi twisisi leswi swi mi holovisaka mina
2: wena hosi
4: ina mama
2: laha hileswaku ku ni lava ku loko lixa va ngo na lava ta minenge vanghani va tirha se hi lava ku hinkwavo va tshamaka laha va tirha
4: ya hi swona u tiyisile leswo i ntiyiso hinkwerhu hi fanele ku va hi mahaxa nchumu laha hi nga kona a ku va hi tshamiseka hi fanele ku va hi basisa a ku va mavagwe ma fambela kule na hina phaya ndawule ku tsama ka vanhu vanyingi swina bya le swinene ku va mavabyi matlulelana loko ku nga basisiwi hi tlhelo lin'wana ku ni mintirho mi fanelaka ku va milandziwa ku fana ni ku sweka ni swin'wana loko hinkwerhu hi hlengela loyi a khoma leswi un'wana a khoma leswiyana swi ta hina byalela swinene a hi maheni leswo vamamana mi ta swi vona leswaku hambileswi hi nga ka swikarhatu swa tindhambi vutomi la hina li ta hina byalela swinene hi khohlwa ni xanisa leyi hi nga ka yona.

0: Kunene hi n'wi losile hi vunanga na ehla leswaku handle ka ku va swiwubyana swi hanyelaka ku seketela mitlhangano kumbe masosiasawu naswona swi hlangana ni timhaka hi hlaya xiyenge lexa Observatorio do Idoso lana hi ku landza hi ta ka kuma ka nhlamuxelo mamana Ana Marta mayelano ni mhaka leyi. Emhaka ya nkoka leyi kutani hi xukuvalisaka timbilu, hi xukuvalisa ngopfu swinene hikuva na hina hi jula ku va siku byin'wana hi va hi tlhasa ka ntanga leyi ya vudyuhati. Hi swi kota ku va hi tlanga ni switukulwana, hi tlanga ku zuleni. A hi hlayi leswaku mhaka leyi hi khumba hinkwaswo swidyuhati, swi kona leswi swi bekisiwaka, swi kona leswi hlayisiwaka, swi kona leswi kutani swi hlayisiwaka hi lana swi fanelaka ha kona. Mamana Ana, n'wina swi nga Observatorio handle ka mhaka leyi xikuvelisaka mitlhamuxelekelani, hi swini swikarhato swin'wana kumbe timhaka tin'wana leti mi hlanganaka na tona? Xana mi hlangana ni timhaka ta ku hlongoliwa ntsena ni ku lumbetiwa loyi ka swidyuhati, kumbe ku ri swin'wana swizalanganya leswi mi hlanganaka na tona ndzeni ka mintlawa leyi kumbe masosiasawu lawa kutani mi va vonelelaka?
1: Hi ni swin'wana swikarhato mulango, hi ni swikarhato a timhaka ta mapensawu ta malele ya subsidio social budget. A swi niki swidyuhati, a swi huli, a swi tsaliwanga. Leswi swi honaka a hi hinkonka ma swi yi kumaka mali. Leswi ni ku swin'wana ni ku tiva ni ku lera swi swi tivi, a loko yi buyisiwa yo mali leyi va ta holeliwa leyi van'wanyana va yi kuma, van'wana va yi kumi. Loko va deziwa yimbenyana ya ha buyile va dizaka toti va deziwaka. Ja swi kumaka na swihi xikuvalisa hi ntamu hikusa a vanyingi lava va swidyuhati a va na valaveleli, va hanya hi swo swiya so a va na valaveleli, a va na nchumu. Maji ha zamazama ku veni hi bulabula ngopfu na English, ha bula swinene swinene mismo hi mhaka leyi ya ku tenga ku voniwa mhaka ya ku veni lava va vhovaka va nga tsaliwanga ka sisiteme va tsaliwa, lava va holaka va holeliwa swa swinene famba wonene imbora a mfumo wu le ka nkama wulo a ku na mali. Lani kufunzi kambe hi hlangana ni asosiasawu dzin'wanyana ni le ka swikarhato swa ku tekeliwa mbangu. Ni namukhani leswi ambanga wu swi tlhelisiwa maxixa a timhaka ti le tribunali hi ni Observatorio hi yini hi ti nghenelela ka timhaka leti a ti majaha ti se helela ku veni ti resolveriwa maxixa ta fambanyanyana. A swi sawu dzin'wana futhi kambe hi tsumbu leswaku papa iregulo chef de quartera ngini secretary de bairro a va zama ku xavisa mbangu futhi kambe dlaya swisawu ngeti maxi aleswi ni ya hi pirisana ku biwa hisa ya hi xasa matribunali porque yo va vitana hi famba ku hala hi ya tshama na vona hi va xipikara swa ku famba. A mbangu lowuya a hi vura wu xavisiwa, mbangu lowu u swidyuhati mfumo ndzi hi va ni mapapela ya kona ya ku hlaya swaku mbangu lowu va nyikile hi munisipi a hi vura wu xavisiwa va swi twile meji njaha hi swi resolverile swi khalukile.
0: Kunene hi mhaka ya risima hi ta lontswota a lonkama ku va na n'wine swa nga Observatorio hi ndlela leyi ya Radio Mozambique mi hlaya leswi swi n'wi xanisaka, leswi a n'wi navela ku va van'wamabindzu, mfumo, varhangeli van'wana lava kutani va zon'waka hikuva va seketela a ku va swidyuhati swi ni mahanyelo manene va swi kota ku va va n'wi cucumela a ku va va xitatixiya xa nchumu ndzeni ka ku va va n'wi seketela. Hi leyi ndlela mamana Ana ku va mi hlaya xa nchumu ndzeni ka ku va mi kuma a nseketelo ku va na n'wini mi tlhela mi seketela lava mi nga ka ku vilela.
1: A kombile leswaku a mfumo a tisa na wona kambe hi kombile leswaku a mfumo wu hi seketela ngopfu hikusa a swidyuhati mejimi swi nyingi swikarhato swi nga na swona swi nyingi swikarhato hina hi tirhisoni ni swidyuhati swa masosiasawu lawa hi nga na wona swidyuhati kuxipalikere hina ha tirha na swona a swi vona swi ri hekanyingi va swidyuhati swi tekeliwaka mbangu kuzele kwale masiku lawa hi ku dlayiwa hi ku loya ni ku tekeliwa mimbangu hi lebyi xa swi tirhaka swo swi masiku lawa ntawu ha kombela swoko amfumu a wu ta va wu swi landzelela ngopfu leswi va khatisiwa mezinu lava va nga voni vo vama chef de quartier round lava vana va rebel lava va khatisiwa mezinu ra va komba a va vunghani va swi vona swoko a leswi va swi endlaka a hi swa swinene purki a va vhuvu vanyingi va hanye wo masimu wola wa ya a vona swin'wanyana swa ku yenxa a loko a pfuka ya ku dlivela hi swi swi a kumaka pa hi swona hi swiaku a kotaka ku a pfuna vana a tlhela a pfuna vatukulu hi swona lava kalaka va nga na swa ku yenxa swilo swin'wanyana xa ha kombela swinene ni loko hi xa hi kombela swaku ni ku na n'wini hi ku ni muhaxa kwala ni mu hi pfuna ku kombelela ka a vanhu lava swi kotaka va nga ni timbilu ta ku basa a ku va va bekaka va ku va hi pfunisa hikusa xa ku pfunisiwa hi swi jula hi dya ku divulugara rei a leyi manji a hi na kumu hihi hikusa a hi na matshamela ya ku veni mali ra hi fambafamba hi kwela a mimovha hi minenge hi nge buki mali ku kuma munhu wa ku beka voko hi pfuna o a hi ta famba hi tirha leyi kalivheji loko henxa leswo hi va khwavi leswaku phela n'wini mi ni lebyi byi mi pfunaka mi ni lebyi mfumo u nga tswala pfura n'wini byi mi vhikela kalivheji michumu a yi ta yantswa
0: hi yini mimbangu leyi mi fambaka mihaxa maleyi lawa mabazara hi yini mimbangu leyi mi rhendzekelaka mina mi kombisa leswaku nawu wa ku va ku mfekeliwa timfanelo ta swidiwati u fanele ku va u xiximiwa ku va loko ku nga xiximiwa ku ni ku khatisiwa
1: mabazara a xikola ngopfungopfu hi famba ngopfu wa xikola a xikola xikola primara xikola sekundari hikusa a xikola primara hi zama ku hi kuma lava vatlongu lava xa a xikola sekundari hi lava va magalenga voni vaenci va minchumu leyi ya ku biha masiku lawa va endlela a swijohati
0: nene mhaka ya nkoka yi khensi ngopfu swinene mama na Hana hi kombela ku va hoxiyela rito draugam ku va hi pfala mabulo yeswo ka xiyenge lexi
1: ni to khensa swinene radio mosambiki loko a swi a dyimukile ku veni namuntlha a va ni mabulo na hini hikusa masiku manyingi ha xixiva mijhi ku veni hi pfa hi hlaya leswinene swi hi vavisaka ambilwini ka van'wanyana ku veni n'wini mi ta swi kota ku veni muhaxa va swi tiva fane vanyingi kwala na dyiwa swaku hi vona va nga swi yingisela lava va swi twa xa swa ku kasi hi ni a xibamu lexi hi vhikelaka lava kala va nga swi tivi a ni nga ta hlesa utswala no khensa swinene swaku hi nga vi namuhla so masiku man'wanyana kambe hi pfuxeleni hi ta buleni
0: i nkomu ngopfu swinene ku va mi ti nyikile nkama a ku va hi bula ku fambeni ka nongonoko werhu vukosha vutivi bya ntumbuluko.

na Gaza na ku wingiseti dzinene inavela leswaku kunene nga khoma na xiyandla ifamba irishinwe ikongoma a kuwiseni kumbe a kugemeteni kamusi kamitiro leyi ya xitiko xa dzonga kasi ilonkari ta va hi ku fikisela ati nhlokomaka ta nongoloko wa mahungu ya vusiku bya nyamuntlha hi ndzhaku hi ta ku tisela vunanga bya ku losela a jona.

ipelele mungisetsi tinhloko makata mahungu hi dzonga ka tiko nyamuhle tavaleti dropeni la kancenca hi ku engetseriwe timali ta ntleketlo mukhwepa lowu phasiweke wa zibili lweyi murhangeri wa xikundzankulu Maputsu a ntundluzela a ku vekisiwa ni ku hlayisiwa eka matsalwa na ku tirhisiwa a switirho swa ximanguva lenyambani mfumo wu tshembisa ku va u ta khatisa a vayaveli va mati lava nga tshukaka va engetela a timali ta nxavo mungisetsi yingiseta lawa mahungu ni man'wana loko swi ku 20 hours na 30 minutes.

leswaku hambileswi nga kala swi nga fambanga khwatsi loko ri xa Yehovha hi nyikani vutomi hi ta va hi rhandza ku va hi swi landzelela leswaku swi ta lungha hikusa a va zanga va ku swi ta vevuka nakona va zanga va ku minkarhi hinkwayo swi ta tshama swi lunghile. Swi laveka ku va hi na ku lehisa mbilu, swi laveka ku va hi na ku tiva ku yimela, swi laveka ku va hi na ku tiva ku tshemba hi laha ku nga heriki. 21:18 xifundzankulu Nyembani ta kumaka Maljiva loko a ku dzindzeveni.

0: um iPhone LK 86 93 04 555.
1: Mingseti wakuranseka nkarlo hitava hikufikisela nongonoko wa maungu ya dzonga katiku ileka 21 horas itlatekela 30 minutos. Wingseti jineni.

0: lipele le mokisete dropeng la kantsentse go engetsele boletse male tantle ketlo mokgwepha le o pasiweke wa sibililwei morekele wa xifundzankulu maputsa ndunduzela ku hlayisiwa ni ku vekisiwa a matsalwa na ku tirhisiwa a switirho swa ximanguva lengebani mfumo wu tshembisa ku va u ta khatisa ku hinkwavo va yavele va mati lava ka tshukaku va engetela a timali ta nxavo leti tinhlokomhaka ta mahungu yitsonga ka tiku nyamuntlha kwa start siku 10 eka Khotavuxika lembe 2025 leyin'we mbari ya bu Ibrahim wa ka vukhandlis roxted botela ka vubindzulo no dla vinksetilinaine rophela ka ncenca hi ku engetelo letimali ta ntleketlo mokgwepha lowu u pasisiwile wa sibililweyi Boniface Novela.
1: Huvu ya ku nelela matirhelo ya mfumo wa doroba la ka ncenca u pasisile wa sibililweyi eka nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzeni ka nkama a ku engeteliwa eka timali ta ntleketlo ndzeni ka doroba. Hi matshamelo lawa a ku tleketliwa ka xitshungu ku engeteliwile hi 5 metikaix eka mpfhuka wa 10 wa makenekene 5-1 ndzeni ka doroba. Eka mimangwa ya phakati ku pasisiwile a mali ya 15 metikaix, mali leyi nga ta va kambe yi tirhisiwa a ku koxa a vadyondzi, kasi eka tindhawu ta le kule ku fana sukela Pontinya ku ya a Praia la Kantjantjai a mali ya ntleketlo sweswi yi sukile ka 20 ku ya 25 metikaix. Timali leti hi leti ti engeteliweke ndzeni eka matshamelo ma nga kona amisaveni ya ku va maphalafeni ma durha hikwalaho ka nyimpi yi nga kona a Medio Oriente. Murhangeli wa mfumo wa doroba la ka ncencayi Osman Adam a vulile leswaku ndzhaku ku va u pasisiwile a tabela leyintshwa la timali ta ntleketlo ndzeni eka mfumo wa doroba ni ku va ku pfumeleliwile a ku pfuliwa a tindlela tin'wanyani, se a mfumo u fanela ku va u lulamisela tindlela ta mafambelo manene ngopfu ka switarato leswi swi vonekeleke hikwalaho ka tindhambi.
2: Atasha la transporte pakati ka doroba la hina leyi engeteriwile a 5 metikaix. A va transportador a va lava 40 metikaix total, majiku Astrogaza a bolina vona va engetela a 5 metikaix kusa a gazol li khwelile a 45%. A 40% i nyingi, maji va kusigirile ku va konfesera a direção dos transportes municipi ne Astrogaza para va engetela a 5 metikaix.
1: Kasi mukombisi wa nhlangano wa ta vatleketli Astrogaz hi xiyenge xa ka ncencayi Alberto Langa a tshembisiwa ku a nhlangano lowu hinkwaswo u ta endla ku va ku landziwa a timali leti ti bohiweke ni ku va a mimovha ya vona ni matshamelo ya ku a vavhakachi va famba a ku tshamisekeni.
3: Hi ni ku khensa ngopfu swa swinene hikuva leswi swi nga humelela a swi nga hefi tshame khwatsi loko hi vona vamamani va hina va tswala lomu xitiratwini vanhu va ku twa ku vavisa va heta mikama yinyingi va tshame xitiratwini hi ku pfumala maxapa. Entawu hi ku veni a mfumo wa hina wu pfumelile ku va nyikanyana kwala ka kutsongo va nga kombela ku va transportador hi titwa hi tsakile hi titwa hi lovakulu futhi hi ni ku khensa leswaku swin'wana ni swin'wana leswi nga ka swi nga fambi khwatsi hikwala ka timhaka leto swi ta hi ta tendela ku lwa na swona pura ku swimejorala.
1: Ndzeni eka tindlela tintshwa ti ngheniseweke ka mfumo wa doroba la ka ncencayi ku landza eta ntleketlo ku xungeta a kusukela Pontinya ku ya a ntsindza wa Bayurumarengwabi a ku nghenisiwa eka swibombana kusukela Pontinya ku ya a ntsindza wa Patrice Lumumba hambi eka muganga wa le Nyanchekeni.
0: Ku doropeni la ka ncencayi vaxavisi va ta pfuneka ku va ku ni ku pumbeliwa a timali ta resa leti titaku na tipombiwa hikwalaho ka ku va va dumulule hi tindhambi hi tlhela rhamba mukulu Bonifacio Novela.
1: Valandzi va ta mitengo ka mfumo wa doroba la ka ncencayi hi lava va pfunekaka hi ku pumbeliwa a timali ta maresa lana fana ku va va hakela hafu ya timali leti a va ta na va hakela hikwalaho eka mintirho ya vona ya ta mitengo xileswo ku ya fika Setembro wa lembe hi nga ka lona. Hi vulavula hi makungu ya mfumo wa doroba la ka ncencayi lawa ma pasisiweke hi huvu ya konelela matirhelo ya xihubyana lexi yi nga ve ya hlengeletana wa sibililweyi eka nhlangano wa vumbirhi wa ndzeni eka nkama. Murhangeli wa mfumo wa doroba la ka ncencayi awuleswaku aku wehlisiwa ka timali ta ku hakela maresa ka lava landzaka a ta mintengo ndzeni ka doroba swi yelana ni ku va ku thiviwa eswikarhatu leswi swi nga kona hikwalaho ka tindhambi leti ti hlucheke ka lembe leyi hi nga ka lona lana van'wamabindzu va luzeke swa vona hinkwaswo hikwalaho ka ndhambi. Tlhelo futhi Osman Adamu a xungetie swaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta va ku seketeliwa aku vanhu va nga luzi a mintirho hikwalaho ka ku tikomponi na tin'wana na tin'wana a ti pfaleli hi matshamelo ya ku va ku onekile a tindhambi. Xin'wana a xungete swaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta engeteliwa ku hinkwavo valandzi va ta mitengo va ni ku thatheka a ku hakeleni eka mares leswi swi nga ta engetelaka i ta cuma ndzeni eka mfumo wa doroba.
2: A timhaka ta matasha lawa ma nga provariwa lani ma ta ku pfuna hi veni timhaka ta taxa laha atividad economica na stat basha para yi pfuna a vaxavisi va hina hi nga 50% para lembe leli va ta kota na vonawo a ku pfuneka ntao leswi swi ta hi pfuna na vonawo swa ku yi ta kumana ni vaxavisi.
1: A taxa leli li ta famba te u fika mpfuka muni?
2: Li ta famba ate setembro. 50% loyi a nga ta kala a nga hakela ate setembro a ta hakela xa a 100% ate dezembro.
1: Kasi u kombisi lava n'wamabindzu hi xiyimo xa xipfundza xa ka Cincayi ni mfumo wa doroba va kombisa leswaku makungu lawa ma fika hi nkarhi lowunene kambe ku ve ni ku tihinta eka mfumo wa doroba la ka Cincayi ku kota u pfuxeta eta mabindzu. Mukombisi wa nhlangano wa van'wamabindzu hi xiyimo xa mfumo wa doroba la ka Cincayi Paula Fonseca a vulavula hi leswi se a nga ta va mvuyelo eka vona hikwalaho ku va ku ehlisiwile a timali hi ta ku ri maresa hikwalaho ka mintirho ya ta mitengo.
4: Hi ni ku khensa a municipio hi khensa na Consejo Empresarial de Gaza na tshemba swa ku hinkwerhu hi le ku nyoxeni swi ta pfuna porque leswi hi nga humaka ndhambi a va empresario a va na mali hi jula ku lwa hi ta kota ku a ku hlula nyimpi leyi ya maxeya entao a mali leyi hi ta katsuka hi popara yi ta buya na yi hi pfuna ka swimbeni ku penta a maempresa ni ku hambetela swimbeni hi swi ya xalaka swa ku swi importanti sweswi
1: ku vula leswaku mi ka matshamela ku se mi ta kota a ku pfuxa a mintirho ya n'wina ya ta mintengo loko a timali ti ti ehlile
4: futhi xa hi sungulile ku tsutsuma swa tikomba swa ku hi hlulile.
1: I marito ya Paula Fonseca mukombisi wa n'wamabindzu xifundzankulu Gaza na a vulavula hi ku tsaka hikwalaho ka ku va mfumo wa doroba u pasisile makungu ya ku va ku ehlisiwa etimali i ta maresa ya ta mintirho ya mintengo.
0: Murhangeri wa xifundzankulu Maputsu a ndhundhuzela vuhlayisi la matsalwa ni ku va li hlayisiwa na ku tirhisiwa a switirho swa ximanguva. Veronica Sidomu.
5: Murhangeri wa xifundzankulu Maputsu a humelerisa lisima la nhlayiselo wa matsalwa a nga maarkivus a ku vekiseni ka matimu ya tiko. I hikwalaho ka swona Manuel Tuli a humelerisaka nilaveko wa ku va ku tirhisiwa tindlela hinkwato a ku hlayiseni ka matsalwa lawa ku va ku siveliwa ku amalahleka kun'we ni ku onheteliwa swa nga ndlela ku va ku vekisiwa a xiyimo ni matshamela ya tiko. Murhangeri wa xifundzankulu Maputsu a vulavula wa vumbirhi lweyi exifundzeni xa ka N'wamba fambeni ka nkhuva ku tlangela siku la nhlayiselo wa matsalwa hi xiyimo xa matiko ya misava.
6: Os arquivos são igualmente instrumentos indispensáveis para a promoção da justiça. A existência de informação autêntica, íntegra e acessível contribuiu para a resolução de conflitos. Onde existem arquivos organizados, existe maior capacidade de assegurar a verdade dos fatos e a responsabilização institucional. Ao mesmo tempo, os arquivos representam a memória viva de uma nação.
5: A ku va ku tlhavukanyisiwa mintirho ya ku hlayisa matsalwa lawa hi ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa Manuel Tuli a humelerisa nilaveko wa ku va ku pfisiwa tintlhari ta xiyenge lexi enkongometweni na ku va xi vekisa hi tindlela tinene kun'we ni ku va xi kahlula a ku laveteleni ka maphepha lawa A kufa kululamisiwa swivilelo swa xitshungu.
6: A transformação digital em curso impõe a adoção de soluções modernas de gestão documental eletrônica capazes de garantir a preservação documental, segurança e acessibilidade de informação produzida pelas instituições públicas ou privadas, gerindo da melhor forma os espaços também existentes. Neste domínio, importa continuar a investir na capacitação dos profissionais e na modernização das infraestruturas arquivísticas.
5: Murangeli wa xifundzankulu Maputo, Manuel Tule. Siku la ku tlangela nhlayiselo wa matsalwa hi xiyimo xa matiko ya misava, tlangeliwa ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge nhlayiselo wa matsalwa a ku vekiseni ka ta vululami, timfanelo, vuhlayisi ni vumundzuku.
0: Le nyambani mfumo u tshembisa ku va u ta khatisa ku hinkwavo vayaveli va mati lava nga tshuka ku va engetela a timali ta nxavo orasi romau.
7: A mitirho ya ta vuaki lomu ka provhinsi ya iNyambani hi yona leyi tshembisaku yi ta tsayisa a vanhu lava va kume kona va karhi va mantirho wa wu phakeli ka mati ka madistrict yo tsalangana na va nga lombi mfumo va tlakusaku a mitsengo hileswaku ka zwala huwa ka madistrict yo karhi lomu lava hakunani va nyikelaku mati va tlakusetaku a mitsengo a madistrict ya Zavala, Inyarimi, ka Hun'weni, Murombeni, ka Masengi hi kona ku nga ni vo karhi vanhu lava kumekana va karhi va boxa a swisima hi ndzhaku va kumekana va karhi va mantirho wa wu xavisi ka mati. Teresa Katini wa ka mitirho ya ta vuaki lomu iNyambani a le lava kumekana va karhi va mantirho wa ku xavisa mati swi laha nawini kani leswi swi fanele ku va va swi maha hi ku va nga tlakuseti a mitsengo. Kambe loko va kumekana va karhi va veka a michini ya ku hlola a mati nga va kumekana va karhi va landzelela khwasi leswi a tinamba ti vula ku swona a ku le ku va kumekana va karhi va engetela va kalavela xitshungu.
8: Hina hi nyikela norma ya ku kada fornecedor privado kula ku a kobra mali ya tanto yi nga leyi yi kotaka ku munhu ni munhu hambiloko na hi chisiwana na nga ma hi chumu a swi kota ku hakela lavo loko hi va tiva hi ta riwunira na vona kambe ha kombela a mabairo ni makomunidad ni madistrict lava swi va mahakela ku swilo swi kwatsilezo para ku va tshinela kusuhani ni district va tshinela kusuhani ni SDPI va tshikela kusuhani ni local dad kumbe ni post administrative va tlhamusela timhaka leti para tira kota ku chikela leno ka hina para hina hi kota ku ya tshama navo hi laha sehibula.
7: Teresa Katini wa ka mitirho ya ta vuaki lomu iNyambani.
0: Se ku ya mtsiwile matshamela eka xikolo sekondari ya Armando Gebusa ntsindza wa xifundza xa xigubu n'walungu ka xifundzankulu Gaza hikuva ku nyikeriwile a swilawu wa zibili lweyi endzelelo na mukuli Nikola Mukhavele.
1: Kufika ka dzana nkombo wa vadyondzi va kumekaka a ntsindza wa xifundza xa xigubu lomu ka Gaza hi lava va tsikaka ku fundha nkangala hikwalaho ka ku ve ku nyikeliwe muyaku wa zibili lweyi aka xikola sekundaria Armando Emilio Gebusa. A muyaku lowu u kumeka u ni swilawu swinharhu swa ku dyondzela ka swona swa nyuwani nakona ku vuliwa leswaku munhu wa swona hi leswi swi pfuxeteliweke. Handle ka leswo ku kumeka ndhawu leyi ku lulamiseriwaka ka yona maphepha nambi a biblioteka lana vadyondzi va nga ta dyondzela kona nakona swi katsa ni ku endliwa ka kampu polivalent nga lana u nga ta khaveliwa kona bola nambi a murhu lowu u sivelaka a ndhawu liyana. A ku ya ka loku ku koxile ku fika ka 20 milioni wa timetikax na swipfuniseliwa hi company Romping i nga leyi yi nga ni makungu ya ku ve i susa letiyelanaka ni mapalafeni ya gash aka tindhawu letiyana. Ku nyikeleni ka muyaku lowu murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo u tlhamuselile ni ku ku tsatsiya a vatirhisi va tindhawu leti ku ve ni va tirhisa hilaha ku lavekaka kona matshan'wini ya ku ku yantswisiwa letiyelanaka ni ta dyondzo eka ndhawu liyana.
9: Se la ku kombela ku va muya mahlweni hikuva hi hlayisa ndhawu liya aswo leswaku va kuma matimba ku yini ya ku hi pfuna mazini sweswo i nghozi ku na nkama ni nga teka ku vale hey ku na lomu va celaka a loko vo cela laya hinkwenu la hi khile la a ku nga sali munhu aswo se hi fanele ku va hi ku hlayisa a ku va na vona va kumeka ku thatheka ku hi pfuna hi swin'wana hi swi vonile va sungule hi biblioteka maxi hi ku va na manyawu hi ku vona swa ku na hina hi va khoma kahle va ya va engetela ni sweswi loko va khoma kahle ha ta vona swa ku saseka ha swona leswi a hi va beleni mandla. Mozambique, hey! So much national thank you, Shai Samasalai, Nasha. Matongani, my teacher, never trying, when you take a pattern, a queenie, if I such coalition. Wakutiva no me, Tabuko, you never vacuum. I'm the Nashkola secondarial. Ashkola secondarial is Gijani, Gijani district in Wanya. Sekuna salanyana limwela hazo kuna tumirisa zao majina valimba shikola sekundari ya shakuni seshi ya shikwela kubani waitava klasi wana shakushia shianta shikwela sate desima klasi wana shakushayanta nyamuka sayo na desima sekunda
10: ita lulunganyani va Jones ila vavate mbise kele swaku vata vavashlaise ila kulewe kakona amu ya kulou na vani kutikela leswaku Iwe kukensa kukulu kumbasu nene kuveni vakuma amu ya kuluhu.
11: Estamos confiantes de que, com o apoio contínuo do governo, da província e de parceiros estratégicos como a Rompico, transformaremos estes pedidos em futuras inaugurações.
10: Lou imfumaulu wa kunyikela ka muyako wa tshikola sekundari Armando Gebuza lentsinza ka xifundza xa Xigubu n'walungu ka xifundza Nkulu Gaza.
0: Ujane vandula ku swikolwa swi dyondzisa ku tiva ku tiendlela xo karhi exifundzankulu Inyambani yini ku tsakela a mintirho leyi taku na yi landziwa ngopfungopfu a mihandzu leyi se yi vonekaku Armindo Masingi.
12: Amuringele wa ndzawulo ya ku onelela hi ta swikola swa mintirho ya mandla hambi ni usingarele loma provinsi ya Nyambani wulawula hi servicios provinciais de assuntos sociais bava Samuel Zakeu ikare akombalitsa ku hitiro luma hiwaku lomusukuleni leswi zwa ku gonzela amtiro ya manga Samuel Zakeu ivi aenzela a Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongani yena wa zitatu loyi laho aileko a kuma kamselo wa leswi a zwigonzani zwi mahaku hambini tiro luma hiwaku hiva gonzisi chinwani chingave chimtsakisa hi zwitirelo kutani ama laboratorio lava ama leko na makomba leswaku a zwigonzani zwikari zwigonzela mitirho laha ku lavekileko na kuchileko aku a urengeleke xikola lexi xi simamisa aku ya phambeni ni tirho lowu wa ta u gonzisi ka mitirho ya manga
13: hi tlhanganile laha ni zwigonzani zwi hi byilile swikarato zwa vona and kambe va hi byilile ku va gonza khwatsi and va tsaka funtsi kambe hi magondzisela ya laha manji va hi byilile kambe ku hi zwihi leswi zwi va karatisaku mayelana no ku ku lunghisiwa ka michini leyi va yi tirhisaku zwin'we ka makurso ya vona and kambe va kombela ku va ivini makomputadoro luma saleni ya vona and leswi hi swi tivile leswi ni mabuku kambe para va ta swi kota ku lera kutani va nga swi kota ku hlamula leswi a swigonzelelo swa vona swi va nyikaku hi tlhangene ni vatirhi kambe va laha xikolweni hi zwile ma-preoccupations ya vona vona va na ni ku bonga hi na ha bonga hi mitirho leyi hi vonaka laha a xitututu va hi byelele maproblema ya vona mayelana ku ni mahora zexirax mayelana ku ni ku kontinuara ku va gonza kumbe va nga swi kota ku yina ku milorha mitirho ya vona siku ni siku ntao hina hi tlangelele ngopfu ku hivi hi tiva leswi va tirhisaka swona ni maproblema ya vona hina kumu service provincial de assuntos sociais hi ta hlengela na vona para ku va swi kota ku hi chiketa anzima ka laha va swi tsindzaka ku kona kutani a xitutu xi nga formara xi formara khwatsi swikondza leswi swi lavaka para swi hlamula maproblema ya hina a nivel ka district ya Nyambani ka provinsi ya Nyambani ni tiuga hina ka Mosambiki
12: Samuel Zake na kuhi murengele wa mtiru ya ta zhigonzo zhamanga hameni usingarele loma a provincia Inyambana ulo lehi servisus provincias de assuntos sociais na akara kamsel hili anjo wunile kula Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongane Samuel Zakeu ati a kufushiru luka zhikona za mitiru ya manga i tirulo usa nguleko ka viki gunzileko na kuta fushiru wa kuzonke zhikona za mitiru ya manga hechimu cha provincia ya Inyambane
0: Kangano seketula kuma tiku ikona kakunyika la tinga zane ta ku luisa mavadzi kwa mbana ka uona. Wute misali shwa kuwa utava usimamo seketula tikura Mozambique kuwa unyikela a tinga zane kwa kuluisa mavadzi kwa mbana dumingu shumakala animu.
14: Nhlangano wo kala wu nga lombi mfumo wa vito Alliance Global para Vaccination a nga nhlangano wa nyelaka ku seketela matiko hi xiyenge xa tinyezana hi loko hlamuxelaka ku va wu ta mahlweni ku seketela tiko bya Mozambique ka ku va ku fikeleriwa ni ku lwisana ni mavabyi ya ku hambanahambana hikwalaka wu nyikela nyezana nambileswi ku pfumaleka ka timali ta ku seketela xiyenge xa ta vudayi. A nhlangano lowu hi lowu hlayaka leswaku ndzeni ka nkongometo lowu hi lani ku takave ku seketeriwa xiyenge xa ta vudayi ka ntlhanu wa malembe lama taka ngopfu lani ku ta ka lwisaniwa ni khume bya mavabyi na mabibyi ndzeni ku woni malaria, sarampo nambi ni mavabyi ya nkohlela i madzungulo ma tivisiweki hi wa vuzazulwi kola dropeni bya le ka matsolo hi director executive wa nhlangano lowu Sania Nishtar ku fambini ka ku va a kaluta ka xipiritana xa Matola Dois ndzeni ka liendzo a byi ambaka tikweni bya Mozambique.
15: As you know, this is a difficult funding environment all over the world.
14: Hlanga hi leswo swi tivaka muzhangeli a ku kuma timali ku va ku seketeriwa xiyenge xa ta vudayi swa nonon'wa ka masiku lawa hi nga ku woni kambe hi endle hinkwaswo ku va Mozambique a ya mahlweni ku va a kuma a nseketelo ka xiyenge xa ku va a kuma a nyezana hi kolaka sweswo hi kongoma ku va hi ta fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana madzedzedze sarampo nambini mavabyi ya nkohlela.
15: That funding for 12 vaccines will continue for the next 5 years.
14: Amuzangelilwi ahlale swaku akuva ku ta seketeliwa tiko dza Mozambique ka xiyenge xa ta ku tlhavanyezana hi leswi swi kongomaka ku va ku bekisiwa a vutomi byinene ka vatsongwana.
15: Because the health of children in Mozambique.
14: Hikulaka ku va a vutomi bya ntsongwana hi lebyi hi taka ngopfu ku va hi ya mahlweni ku va hi seketela a tiko dza Mozambique ka ku fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana. Antizulu hi lowu hi wu landzaka hikuva hi xixima mintirho leyi kutani a mfumo wa tiko dza Mozambique. Mbiko umilandzaka kuva kufikeleliwa mavabyi.
15: Your efforts and with a lot of humility.
14: Nkameni wa kona muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hi lowu a hlayeke leswaku nseketelo wa nhlangano Alliance Global de Vaccination hi lowu wu humesaka mihandzu minene ka ku va ku bekisiwa vutomi byinene bya vahanyi tiko a xifundzankulu lexi nambini tikweni bya Mozambique.
16: A idea é que se conseguirmos fazer a transição do sistema de vacinação para os postos.
14: A makungu i ku va hi kota a ku va a hanyezana leyi hi tlhasa ka swipiritana leswi hi swi pfuleki ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu xezu a ku va ku ta na byarisiwa vutomi bya vahanyi tiko leswo swi nga koteka hikwalaho ka ku va hi tlhasisa a makonjelatori lawa ma taka bekisa a nyezana leyo nakona a swimbeni swi navelaka i ku va ku ya mahlweni ku va ku tlhavukanyisiwa a tintlhayabye leti ti tirhelaka ka xiyenge xa ta vudayi a ku va ti kota ku landzisa mintirho ya toni hi tindlela tinene leti ti bekisiweke hi xiyimo xa xiyenge lexi
16: garantirmos que possam fazer uma assistência mais adequada e mais direcionada.
14: Imazitu ya muzhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a kanela ku fambeni ka liendzo lebyi hi wa vuzazulwi bya mbuweki hi muzhangeli wa nhlangano wa vito Alliance Global para Vaccination Sania Nishtar.
0: Lexifundzankulu Nyambani ku vanika vubindzu lekulu la mihandzu lana mfumo lava telaka vangwa mabindzu va lani ku va ku tava ku londzotiwa a mihandzu leyi yi taku na ibindzu liwa i tale ramba mukole Armindo Masingi.
12: A província ya Nyambane yi kari yi bindzula hi tamu a mihandzu leyi chin'wana chikhati kumeka ku na yi luza akameni wo tshovela na ku nga kumeki tikoponi tinyingi leti nga swi kotaku a ku hundzula mihandzu leyi yi ve a sumu. Bava George Pambe wala ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu a provhinsia i hlawutele ka mitirho ya Radio Mozambique leswaku wu kona tirho wuma hi waku ni vanyamabindzu hambi ni vandhoni ka school ka akiwa tikoponi ti nga swi kotaku a ku londzo ta mihandzu leyi laha ku lolwaku hi mamanga, madin'wa, matrangelina, zwihenge hambi ni mikova. A xitshungu hakunenene xa vuyelwa kani leswi a xi swi koti ku londzota yonkhi a mihandzu leyi yi gamaku yi hina hikwalaho ku lwa leswaku a vahanyi va lomu provhinsia va na ni magela manene kani leswi ku lavekile tikoponi loko a wulile George Pambe.
17: De fato a provhinsia hina yi potensiyali laha ka ku produzera a macitrino ni viketsa ni mas hi ma aprovetarelo a viketsa a joniki ku luza bya xaviwa nguvu ya sensibilizar va produtor para va expandir ku fornecer a viketsa ka man'wani maprovinci lama kalaka ma nga produzir hi vulavula hi maketsa agora timhaka ta mafruta hina ni ha incentivara ku va investidor para va kumeka investidor para va ta processar a malingua ma citrino nesse caso hina ni algumas empresa fruta hi mahawa ku yi processaraka mafruta ya hina lomu Nyambani tanu mafazi mbirionara maji leswi mahaku hi ku hi incentivara va investidor leswi hi lomu ka programa ya ku ma quasi conferência de investimento e para ver ku si hi ta atrair va investidor nguvunguvu ka agroprocessamento mesmo ku nga timhaka leti ti vonekelaka ka ku hi luza nguvu de fato a malingo
12: kulawula ka George Pambe wala ka mitirho ya ta vurimi ni vutshivelo maprovhinsia na hlawuta hi leti ti fanele nga tiwoneka masiku malandzelaku leswo muhlangano wa hombe wu titsombanyisa vanyamabindzu kasi ka swi kota ku londzuti wa mihandzu leyi yi bindzuliwaka lomu a provhinsia ya Inyambani.
0: Lawa mahungu ya dzonga ka tiku nyamuntlha hi nga ka wa zitatu risiku 10 eka Khotavuxika lembe 2022. Tlanu ni lin'we kuva i ta gembeta lawa mahungu hi ta va hi rhamba Eduardo Figurão kusukela Afrika-Dzonga ni mahungu ma vulaka leswaku ku khomiwile vanhu vambirhi lava va hehliwaka ku va va kumekile eka wuhlohloteli la xenofobia lana ku dlaweke vana tiku.
18: Maphorisa ya xifundzankulu xa Cabo Occidental ma rungula ku va ma khomile vanhu vambirhi xungetani ku gevengiwa ka n'wana wa tiko la Mozambique Dumaji Xungwane mhaka leyi vonekeke eka ku lwisana ku vonekeke eka muganga wa Mossel Bay. Mavito ya lava khomiweke a ma zanga va paluxiwa. Ku tiveka ntsena leswaku mun'we a ni 10 malembe na 5 na 4 kasi un'wana a ni 20 malembe na 5 na 1. Havambirhi va rhwexiwa nandzu ku va va tlhavile Thomas Xungwane loyi a gameke hi ku va a luza hi vutomi. Mundzuku lexaka nakona havambirhi va fanele ku va va yingeriwa hi mintirho ya vuthethisi ya Mossel Bay. Maphorisa ya Cabo Occidental nakona ma ha rungula ku va ma le karhi ma landzelela ntila lowu taka komba lava dlayeke un'wana wa tiko ra Mozambique Danilo Mungwambe eka mpfilimpfilo ya kona yoleyo. Maphorisa ma ha tivisa ni leswaku masiku ndzhaku ma khomele munhu wun'wana wa 30 malembe loyi a rhwexiwaka nandzu wa ku va a ta va a hlohlotelele ku hinkwaswo leswi humeleleke ka muganga wa Mossel Bay lomu ku feke 5 wa vana va Mozambique na 4. Van'wana hi lava tlheleleke makaya. Un'we ka vona i mulumuzana Lawrence Chauke lweyi ku hundzeni kakwe hi lomu Johannesburg a hlamuseleke a nkitsinkitsi a yi hanyeke.
19: Alaya mina a ha siyanga nchumu hikuva va teka hinkwaswo vo teka mukhukhome hinkwawo va wu dilisa va teka hinkwaswo ku na lexi ni nga teka hikuva swi ku ni kumena ni nga ri kona ni le ntirhweni. Nona ni ata ni vuya ni kuma swa ku hayi se ni vuya ni nghena mboxikadi hi le phakati ka mboxikadi ya ku se ho dlayiteliwa. Se tsutsumaka hi nghena garaja ku ta maphorisa se ma fika ma hi teka hi ya tiholweni. Se hi fika holweni hi tshama kona hi hlayiseka hi gadiwa hi maphorisa entao va hi huma hi ku vona swa ku ngeke a hi kumi ntiyiso ya ko ya ku ku endleka yini hi zama ku hi ku hi nga ha famba hi lava ku tumbela lomu eka yi nga se fika hi kuma swa a ku ni ku ngwa tumbela nchumu hi tlhela hi vuya funtsi holweni.
18: A loko u ta fika kaya a ku va tlhela vutomi lava tlhela sungulisisa i ntwini u kavangaka swona
19: hikuva mfumo wa hina wu hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha hikuva ku na xin'wanyana hi nga hi xi vuyelaka ka tiko lero purahita hi ta dlawa so ku va hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha loko mfumo wa hina wa swi kota ku hi nakekelela hiswoswoswo.
18: U na mapimi ya ku tshungu nga ha tlhelela lomu tweni Afrika-Dzonga?
19: A ku tlhelela ka mina sweni ku a xiyimo xa ndlala tanihi ku xi nga si cinca kaya mara ku vona leswi swi nga cincaka a ka ha lexi ni nga xi vuyelaka ni za ntsutsuma ni ta sweni ku ni nga na ntirho ku le kaya ntsutsuma ni ku no famba ndzama lomu ni nga kona.
18: na ku endleka leswo maphorisa ya xifundzankulu xa Gauteng ma dumbisa leswaku ma tivekiselile ku va ma yangula ku hinkwaswo ta ka humelela eka mintshololoko mi rhambiweke ku va mi voneka hi siku la 30 ka n'hweti yo lenga ka yona na mini nkongometo ya ku sola a ku kumeka ka va ku ta ya matiko i ku hinkwaswo na nkongoma Rad Mosambike miyingeleke Eduardo Figurão.
0: I mahungu hi teke na wona kusukela Afrika-Dzonga hi gimeta mahungu hi dzonga ka tiku nyamuntlha ngaka wa sitatu ri siku i kumi ka Khotavuxika lembe 2025. Mariam Ibrahim a veka vukhandlisi roxted botela ka bezi lowu dlavi wekisetelene ka mitirho yi landzelaku.

0: atiselana a xaxameto wa leswi va taka na vachelans ku va ku ta va ku fikeleriwa vatsongwani ka timangu ta mimovha mongiseti hi nyima gol ni nongonoko wu tiseke Jones mayelana ta mafambo lamanene xitaratwini ya mukala ku salisiwa Roxtino Botela loyi a bindzuleke ni ku kombisa lonokonoko.
1: Vinte e duas horas na 19 minutos, já vê Roxtino Botela loco a etisela nongonoko segurança rodoviária.

0: Mungisiti wa rinzeka wa hoyo kaanunguloko wa avukuli wa shtiku sha zungini. Nyamuntle tabulavula ya matamela ya ntongwa nishfunza nkuluganza ni ntiru nga kariu yendliwa imfumu kufikisa ni kufikela timfanelo tantongwani ngupu kumfikela kakutekiwa kumbe kuteka mahali ntongo. Kuwe kumaintelelo ya nshloku makalii ibula ni mrengili wa shudra na sharahanyi ntongwani ni matamela manene. Ikuna vilu ngisitil nene. Tendla ni tlamseleke hiko nshloku maka ya nyamuntla iminti ringa kari yendliwa imfumu kuwa kufikisiwa ntongwani ngupu kamaka ya kutekana wangisifikiliwa mkama. Lani ingata kumaka yetelelo kamrangili wa shudrana sharehanyi ntongwani ni mahanyela manene lumishunza nkulugaza tatana George Jeje. George Jeje asangula iku itlamsela shako mba ntongwani lumishunza nkulugaza batlangana ni shikaratu shitakusuwe kingupu ikula ni kandambi lani kungakari kulanziwa mintiru yokari kashengileshi.
1: Ivula soko shubzana sha yena lexi landzelaka ngopfu ta mahanyela ya mindyangu bava mamani vakokwani vatsongwani vana nga ka matshamela ya ulema loko hi cuka ntsongwani ka lonkama hi vindlavindleka ngopfu hikuva hi ku fana ni tiko hinkwalo kumbe ku fana xifundza nkulu gaza nga kumana ni tindhambi hi ni ntsongwani lweyi a kumeka matshamela ya ku tlula mpimo hi vulavula hi husiwana hikuva va bava vanyingi va hanya hi ku rima masimu ma luzile ku luza timbewu leti nga ta wundla vatsongwani volavo. Xin'wanyana xi hi karhataka futhi hileswaku vatsongwani va va yi kumeka na va nga le makaya va kumeka ka mindyangu leyi nga pfuliwile macentro d'accommodation laha a wu vonelile a nga leli nga hetisekile hambiloko va ni ku zama lava nga tirhela kona kumbe yini yi nga tirhela kona leswaku va timfanelo ta tsongwani hloniphiwa. Karhateka ngopfu loko hi cuka ntsongwani hikuva ku ni lava vakulu ka laka va nga na mbilu va cuka ka ntsongwani va mi vona tani ntombi hambiloko a ni khumela malembe kumbe a ni khumela malembe na mambirhi kumbe 15 masiku la ugamo swi ya ku hindzahindza swivilelo ni ku paluxiwa ka vatsongwani lava va kumekaka na va le wukatini. Hi karhateka ngopfu loko hi cuka a swifundza swa ku fana na Masingiri, Xikwalakwala, Mabalani, Gijani na mbe Ximbutsu loko hi cuka a tlhelo ya n'walungu ka Ximbutsu. Kambe hambi ku le madoropeni ku fane ka Ncancayi na tona timhaka leti ta ku va a vatsongwani ngopfu ka distrito la Limpopo la kusuhani vatsongwani vanyingi va tipatsa na va bava na vakokwani va kumeka ukatini. Xikarhati hi nga na xona xikulu hileswaku lava nga fanele ku hi pfunetela hi makhambi ma nga le mangaki a va landzi mfanelo ya vona hi vulavula hi vaveleki. A vaveleki hi vona va vekusaka va tlhela va fihla leswaku n'wana wa yena a kume khwiri la bava wa ku karhi kumbe jahinkulu la ku ta jancelo la ku karhi va fihla. Xin'wana xi karhataka hi tirhisana ni varhangeli va muganga nga va leader communitary. Ni tsundzuka leswi nga humela masikunyana ndzhaku na hi tirhela a Masingiri hi fika hi bula ni leader swi njhani mhaka ta ku tikwa vatsongwana ka halo muka mina swikoho ku rhulile a muti wa ku sangula hi nga nghena ka wona hi kuma vatsongwana mambirhi va le wukatini mun'wana ni khumela malembe na mune mun'wana ni khumela malembe na manharhu. Mumani loyi a vulavulana a nga swi tiva ha ni ku se vamani lavaki ya ku ha lava vingi va mina va noko va le Joni se loko hi sungula ku mu komba swa ku a swi phazamaka ni rivaleleni va bavo a ni nga swi tivi leswi timhaka ande swa vona swi ku entirhyali na woho ku ni lava mpela va kalaka va nga wu tivi nawu fane mamani lwa nga dzuka a wo endla ku hi byela ku la i vingi va mina loko a hi tiva loko hi va genero ina nga hi byelanga a vona swi ku swi normal i swilo leswi nga basa pra yena and now hi lava
2: kona tinhlayo
1: tinhlayo hi vulavula hi 5 wa vatsongwani na vanharhu lava se hi nga va tlhelisela ka mindyangu ya vona hikuva loko hi kuma ntsongwana hi mutsheketi laya hi mi teka hi ya bula ni vaveleki hi bula ni jala kona leswaku mali vatsongo ku lava Masingiri lava vo teka ni vutsongwani kambe ke a swi fanele naswona ya handle ka nawu a swi fanele ku ni jaha u fanele ku wa ha dyondza ni wa tirha ke ya ni tirhi se u ta mu hlayisa kwini n'wana lowu nga mi teka lweyi mutsheketi a kula a mundzuku a ku chada a ku na ku xwela u ta swi kuma na a tiyelelile.
0: Hi tlhelo lin'wani murhembi wa hina a vula ku va ntsongwani loko a tlheliseliwa kaya na suka ka ku tekiwa a halintsongo a pfuniwa hi switirho ku va endla ntirho wa bindzu lowukarhi.
1: Leswi swi hi hluphaka ngopfu futhi hileswaku a swi ringani ka santsongwani fa byi nga swi ma hi ya mi tlhelisela kaya. Hi fanele ku va hi mu nyika a switirho swa ku tlhela tekeleta vutomi, hikuva hakanyingi va nyi va tshamela vukatini hikwela ka wusiwana la ku tlula mpimo.
2: Leswi xin'we ka swivangelo.
1: I xin'we ka swivangelo. Antsongwana a kuma bava va vukati na vona hi ntombi yin'we ya xikolakwala. Ntsongwana evukatini ni khumela malembe na mambirhi teka hi nunankulu. Loko vana ku lori va ntirho va yile va xikolakwala va mu susa phindela kaya luya khomiwile wa bava a ye tlhaya ka kwati lwambirhi ni a khomiwa. Kamanyana swi ali ka ndyangu wa wunharhu. Se swi vona swi ko swi phazamekaka a khomisi vanhu vanharhu. Loko hi la ku secha ntsongwana hi byela leswi n'wina munhu susa loko ni ya wukatini kambe vanhu lava va ni xavela mpahla a vanhu lava va ni pfuna ni fi hi ndlala si mutani vuyi kaya ni nyikeni swakudya n'wini. Ende hi swi vona swa ku hi fanele ku va hi va pfuna hi vitaniwa ngopfu leswi ngo makiti ku va va kota ku xavisa swa wukarhi ku tibindzula. Se hi tirhisana ni mihlangano yi nga leyi ngaki ku va hi seketaka maa a swi ringani hikuva ha swi twisisa sweleko leswaku loko hi ya santsongwana wukatini a vuya kaya i hafu ya ndlela hi nga tirha hi ku i hafu wa ntirho a ntirho wa ntsongwana loyi hi mu nyika masangulo ku va kota ku va a tihanyisa hi yexe.
2: I makiti ya switirho munhu
1: a swi kiti a switirho hi nyikela ka swona tanihileswi hi siku la la 15 ka n'hweti yoleya juni hi nga ka yona hi thavi Limpopo ku ni makiti tikuzinya culinaria ku va nga xavisanyana swakudya tlhe mi nyika swakudya swa ku sangula kutani makarapawu mpunga ku va sungulaka va xavisa swakudya sweka xavisi i tin'we ka tintengo hi va nyikaka kambe ke swa endleka futhi hi va nyika mafardo ya ku xavisa mpahla koli ka Limpopo hi ta nyikela mafardo swa ku tintombi leti ti kota ku tipfuna ti xavisa timpahla letiya ti vuyeliwa hi xa ku karhi van'wanyana va pfuniwa loko ku ni tintombi leti ti navelaka ku va ti dyondza ku rhunga hi ta nyikela michini ya ku va kota ku rhunga ku va va tipfuna i swinyingeleswi hi swi endlaka ku va ntsongwana a kota ku va a tibindzula a nga voni wanuna tanihi nhlulelo wa swikarhati swa vutomi la yena.
0: Loko emahlweni Jorji Jeje a bandleve vatshamitiku ngopfu vatwele ku va va nga landzi a swiheno hi ndlela ya ku va ku khunyeveziwa timfanelo ta ntsongwani.
1: Ku ri swiheno hi vulavula ngopfu hi n'walungu ka xifundzankulukazi ku vulavuliwa hi marito xidinisiasawu va ku khoba va ya ku khobeni loko a famba le loko a za huma va lese wansati a famba ku khobeni lomo a ni khumela malembe na mambirhi a ni ntlhanu malembe na mune a ni khumela malembe na manharhu kambe loko a za vuya va lese a wu pfile va yi va mu lulameta va mu dyondzisa leswaku wanuna hi xini a hlayisiwa hi ndlela yihi i xihali xikarhato lexi nga na xona. Hi leswi endlaka hi vulaka swaku ku ni mindyangu ni swiheno hi nga na swo ka ntumbuluko wa hina leswi hi endlaka ku va hi tlhela ndzhaku ka nyimpi leyi hi nga na yona ku va a vatsongwana va nga tsumeli ku va va tekiwa kambe ka hanyimanga ya tirhi ya hina tanihi va genre va tirha vana kulori va edukasanga ku ntsongwana ka yaliya yo katina nga hi xikolweni ku ni ma-desistance a nga ku godola ka xikolweni ka ntsengo wukulu wa vatsongwana xihileswi hina va edukasawu vana kulori va juventude na vona va tirha leswaku hi lwa ni ku va vatsongwana va nga hantle va ya wukatini hikuva kanyika fika wukatini a ni khwiri ma velekela kona makarhati van'wanyana va luza vutomi n'wana va honekeliwa hi wusatila vona va kumeka ni swikarhato ka mahanyelo ya vona hikwalaho ka ku tsumela ku ya wukatini.
2: A loko ku chukiwa a timhaka leti ta swiheno swa ntumbuluko i hi ntanga muni swi nga ta landziwa ku ve ni swi vhikela ntsongwana hikuva mahanyela swa hlwela ku ma cinca.
1: A ku cinca ka swiheno swa mahanyela ya xitshungu ka vayakitiko a swi vevukanga hikuva i vumina bya munhu. Mfumo a wulaka ku cinca tintanga leswi wulaka swona sweswi hileswaku a ku khoba loku va nga fambi hi nkarhi wa xikola a va fambi hi nkarhi wa maferia. Xin'wanyana va dyondzisiwaka hileswaku loko a vuya ku khobeni a swi vuli leswaku yena se wansati ku va ya wukatini leswi a nga swi dyondza leswiya swi mu lulamisile ku fika nkarhi a ta ya wukatini a muganga yi mahlweni hi ku hanyisa swo swi dyondzisa swi karhi ka swiheno leswi hi swi tsolaka leswaku loko a vuya va ku se phe wansati wena laha ku ni bava luya na mvoni bava luya a nga ku pfuna luya a tirhela joni luya a ta hi pfuna la kaya kusa na yona mindyangu yi vona a vana va tintombi tani vukosi xiheno lexa ku lovola hi tihomu lexi a Zona North a n'walungu ka xifundzankulukazi xikwalakwala mapayi xigubu masanjena mabalani ku ni leswaku wanuna ka ni ntombi a vona banku a nga na lomo ale imali le se loko ku tumela wanona atalovola a pumba swikweneti leswanga na swoho van'wanyani va bava hi vo va nyikelaka vana na va va hakela swikweneti leswanga na swoho loko va mulondza imali ya mina ha ku mina na mali kambe ni ntombi le kaya a n'wana nompoda ndzuluka guarantee ya ku hakela xitshembiso xa ku hakela swikweneti a hi humeni ka mhaka ya ku hi chuka ntsongwani tani munhu loyi a nga hakelaka swikweneti a pumba vusiwana la hina a vatsongwani va ta pumba vusiwana la hina loko hi va nyika xikola hi va lulameta namuntlha ku va mundzuku ta va mamani lava va hetisekeke hi va lulameta namuntlha leswa mundzuku va ta va dokodela hi va lulameta namuntlha swa mundzuku va ta va dyondzisi va mundzuku hi vona va nga ta khoma tiko va fambisa tiko leli namuntlha ya tsaka ku hi vona va chef du poche va xisati hi vona va professora nga va dyondzisi va xisati leswi kotile kwele hikuva va ti karhatile va chivirika hi ku dyondza ku se yin'wana hi mutsimerisa ku mina ni xisiwana yo ya mahlweni hi ku engetela vusiwana leli li nga ta famba ni ka n'wana ni ka vatukulu hikuva a hi heti vusiwana na namuntlha ntsena hi fanele ku lwa ni vusiwana la mundzuku swa ku vana va hina va nga hanyi vusiwana ni nga hanyalana na mina a ntukulu wa mina a nga veka vusiwana ni nga veka lunalana na mina se leswi lava ku va vatsongwana hi va lulamisa hi va lulamisa hi ndlela kuva va dyondza xikolo va dyondza mintirho va ti lulamisa a mundzuku wa vona
0: hi vugamu murhangeri wa rihanyo ntsongwana ni mahanyela manene lomu xifundzankulu gaza tatana George Jeje a tatsiya ku va vaveleki va nga emahlweni va tshika vatsongwana va tshama voxe hikuva leswo swi tlakusa a matshamela ya mhangu ku ve ni ku nga hloniphiwi etimfanelo ta vona
1: a tindhambi ti hi karhati ngopfu hikuva a hi vulavula hi masentro n'wana ka vatsongwana ni vaveleki na vavhovho hi fiki 17,000 kusuhi na 18,000 wa vatsongwana va nga kumeka ka tindhawu toleto matshamela ni nga vula hi kona amasimu a ma ha li kona ma fambile matshala ma fambile se a wu swetile hi ku tlula mpimo ever swa tile leswaku hi vi hi tirhisana na UNICEF ni swo byana swin'wanyana swa na sonzonidas a ku va hi pumba ni ku hlamula ku karhateka ka vatsongwana valavo va nyikile switirho swa xikolo va ta phindela va nga na mabuku va nga na nchumu kambe swi nga ya hi karhata ngopfu ka ndhambi ku tsumbula swa ku vana vanyingi va hanya hi xivomo bava a tirhela Joni a vitana mamana a tshama na yena Joni mamana a nga le mugodini o tshama na yela ko humala ku mi kuma leyi a n'wana wa 15 u mi kuma a hlayisa vana vambirhi vanharhu mun'we wa 12 malembe mun'we wa 5 tsundzuka Kijani hi kume mhaka leyi ya vatsongwana va ka muma hi ndhambi na va li voxe loko hi fika masentro a hi kuma vatsongwana va ku mamana wona ku va kwini a li Joni va va kwini a li Joni vo va vona ha voxe leswi hi karhata ngopfu la londzela microfone na radio Mosambiki ku va hi kombela leswaku hi nga sini a vatsongwana hi xivomo loko ntombi ya ku karhisa leya ya 15 yi hlayisa van'wanyana hakanyingi i a vevukile ku va a kanganyisiwa hi vabava ni majaha hikuva swin'wana swi amukelela ko la wena wa posa swo posaka swoho kumbe ku leswi a swi lavaka a kuma jo ha wena ula ha wena xina mutu a xantaro la n'wina swinekiwa a makhofa ku a ta ku xavela xihukwana hi xihukwana lexi nga ta mi xavela xa tirhisenji zenji stentament kaxi a n'wana a tinyikela se vabava a hi nga endleni swa ku tshiketa a vatsongwana va tshama voxe tindhambi ti hi kombile swa ku lomu ka gaza hi ni ntsengo wa ku tlakuka swinene wa vatsongwana va hlayisanaka hi xivoho swi tiyi leswaku hi makhambe van'wanyana vatsongwana lava va ngo feliwa hi vaveleki kambe ke hi karhateki ngopfu hi lava va ku vona va ni vaveleki va va siyaka voxe ni vatsongwana va chef de famille hi vulavulaka ha vona leswi hi swi kuma namusiku ni kriyansa chef de famille ka ntumbuluko wa hina wa xiafrika a swi kona hikuva a n'wana a nga va feliwi hi bava kumbe mamani ku ri makuva wa mamani a nga jijiya hahani wa yena ku ri makuva wa bava ku na vakokwana kambe namuntlha hi kuma ntsongwana a tshama ni vatsongwana va ku kriyansa chef de famille i ntsongwana mutameli wa ndyangu va ka hina yo lahlekeriwa vutomi ni ntiyiso wa hina wa xiafrika wa musambikani wa hina swa ku hina hi ni xixaka hi ni ku hlayisana a n'wana wa makwerhu makwenu un'wana wa mina kambe namuntlha ya swi kota ku lowa n'wana wa makwerhu a tinhombe ti nga tikuma Gijani a hlayisa n'wana a wu na xaka wuna a kona makwa wa papaya a kwini a xinyakanini ku ve ni ndhambi a va tekile a tshama na vona loko hela ndhambi a ku mukani kaya khombo la kona ni endla vona leya madaka i fambile kambe swo mfumo karhi se u pfunetela ku va va ya kumaka ku etlela kona swi va etlela ka tende vatsongwana lava se hi la ku kombela leswaku a hi wisini ximunhu xa hina hi kombela vafundhisi lava tirhaka tinkerekeni ya kombela ka va le dro communitario leswaku mi hi seketela leswaku hi vuyisela a ximunhu xa hina ku va ntirho wa hina wu ta vevuka
0: ndzi ho rindzeka endla leyi mi fike magamu ka nongoloko wa wukuli lani hi vulavuleke hi ntirho mfumo u nga karhi wu endla ku va ku vhikeliwa ni ku va ku vekisiwa atimfanelo ta ntsongwani ngopfu ku mi vhikela ka ku tekana na nge si fikeliwa hi ntanga kumbe ntsongwani a tekiwa hi munhu wa mukulu. Nongoloko bindzuliwe u tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini Joaquin Zungeni a veka vulongoloxi lamarito ni mpfumawulo.

0: Lepele Mukset Maungo na Rostino Botela. Vahanye va miganga ya Dzongeni ka Maputsu ilava va kombela kukuva va nyikiwa a tindhawu ta ku va va ta hakela ka tona leswaku xifundzankulu Maputsu na va vula leswaku va ka tindhawu leti va nga ka tona a va ha lavi ku va va tlhelela hikwalaho ka ku va ku vonekile a tindhambi style humanyisa.
1: Varhangeli va miganga yinharhu ya ku lumba a lokalidade ra Dzongeni vulavula Bairro 5, Bairro 6 na Bairro 7 va kombela mfumo leswaku va u va nyika amatalyanu lomu va nga ta ti akela ka mimiti ya vona a ku va va suka ka tindhawu lomu va kumekaka ka wona sweswi leti ti taleliweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona. Na va buleni mitirho ya Radio Msambiki mixweni wa munhu leyi va vulile leswaku a swi pfunanga nchumu ku va va tlhelele tindhawu leti a ti tale hi mati hikuva loko yo tshuka yi vutha mpfula kumbe magede ya mabaraje ya mati mapfuleliwa a Jonini eSwateni va ta tlhela va taleliwa hi mati kutani hinkwaswo leswi va swi yakaka ku ta fika swo swi tlhela swi luzeka. Vona va vule leswaku a leswi nga pfunaka ka lonkama i ku va va nyikiwa tindhawu lomu va nga ta ti akelaka miti ya vona lomu a Dzongeni kumbe a lokalidade ra Dzongeni vo to tlhela hi ku va va ta vonelela a masimu ntsena kambe swibya vana ni swifuyo va ta swi veka tindhawu lomu mfumo u nga ta va nyika kona. Vona va byele mitirho Radio Msambiki swaku va lulamile a ku va siku leri mfumo wu ngo to tshuka wu vula leswaku ku ni tindhawu va suka hi siku rolero va ti akela mimiti yintshwa.
0: Lexifundzankulu Inyambani kulu bezi kulukuma ngopfu swinene la mihandzu lana mfumo ta ku na wu lavetela a van'wamabindzu mayelana ku va ku ta va ku londzuwetiwa a mihandzu leyi ta ku na yi bindzuliwa a nga va hi ku hundzuluta hi ku endla masumu ni ku va va xava yona mihandzu leyi a ri Mindo Masingi.
2: A provinsi ya Nyembane yi kari yi bindzula hi tamu a mihandzu leyi xin'wana xikhati kumeka ku na yi luza akameni wo tshovela na ku nga kumeki tikoponi tinyingi leti nga swi kotaku a ku hundzula mihandzu leyi yi ve a sumu. Bava George Pambe wala ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu a provinsiya i hlawutele ka mitirho ya Radio Msambiki leswaku wu kona tirho wumahiwaku ni vanyamabindzu hambi ni vandhoni ka siku ka akiwa tikoponi ti nga swi kotaku a ku londzo mihandzu leyi laha ku ololiwaku hi mamanga madin'wa matrangelina zwihenge hambi ni mikova a xitshungu hakunenene xa vuyelwa kani leswi a xi swi koti ku londzota yonkhli a mihandzu leyi yi gamaku yi hina hikwalaho ku lwa swaku a vahanyi va lomu provhinsiya va na ni magela manene.
0: Dropini la ka ncenca hi vaxavisi lava nga ta pfunekaku hi ku va ku ehlisiwa a timale taresa hikwalaho ka ku va ku ta pfuniseriwa vaxavisi ka ku va va hundzuluta ni ku vuyisela bindzu ndzhaku ku va va dumeriwile hi tindhambi Boniface Novela.
3: Valandzi va ta mitengo ka mfumo wa doroba ra ka ncencayi hi lava va pfunekaka hi ku pumbeliwa timali ta maresa lana fanele ku va va hakela hafu ya timali leti a va ta na va hakela hikwalaho eka mintirho ya vona ya ta mitengo xileswo ku va fika September wa lembe hi nga ka lona. Hi vulavula hi makungu ya mfumo wa doroba la ka ncencayi lawa ma pasisiweke hi huvu ya konelela matirhelo ya xiubyana lexi yi nga ve ya hlengeletana wa zibili loyi eka nhlangano wa vumbirhi wa ndzeni eka nkama. Murhangeli wa mfumo wa doroba la ka ncencayi a vule leswaku a ku wehlisiwa ka timali ta ku hakela maresa ka lava landzaka a ta mintengo ndzeni ka doroba swi yelana ni ku va ku thiviwa eswikarhatu leswi swi nga kona hikwalaho ka tindhambi leti ti hlucheke ka lembe leli hi nga ka lona lana van'wamabindzu va luzeke swa vona hinkwaswo hikwalaho ka ndhambi. Tlhelo futhi Osman Adamu a xungetie swaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta va ku seketeliwa a ku a vanhu va nga luzi a mintirho hikwalaho ka ku tikomponi na tin'wana a ti pfaleli hi matshamelo ya ku va ku onekile a tindhambi. Xin'wana a xungete swaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta engeteliwa ku hinkwavo valandzi va ta mitengo va ni ku thatheka a ku hakeleni eka maresa leswi swi nga ta engetelaka i ta cuma ndzeni eka mfumo wa doroba.
0: Mangisit i ve mahungu rindzela man'wana hi nkarhi wa ntirovetso.